0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Goodbye. Goodbye.
2: Wala lagi ka mag-duty. Ha? Huh? Wala kay pang-pliti? Maulan ni.
3: Goodbye. Kasama sa
0: unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, Cavite, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, Cavite, mauna ni.
0: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: Sábado Sansan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest,
1: the hottest
0: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: Hello mga kabimes, wala na di lain lami on DJ's Bracket.
3: What's up mga kabimes? Kini si DJ Kinyat.
4: Hello mga kabimes, kini yung ubus nga alagad langga neda.
3: Hello mga kabimes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arangkada man, si kabimes.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Oras mga ka-vibes, alas gis dos.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
3: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket!
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda!
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
6: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: all day, every day. Ani ana ang DJ ng Alingaw, witty o dili gyud ninyo malintan. Bigating cute o giat ang ultimate vibe machine. The Vibes DJ Gimya.
1: Alright, Spark of Vibes, it is now exactly 10:05, LSG is 5 na. And you're listening to your favorite radio station here in Cebu, 93.1 FMR. Mga ka-vibes, mauna ni happy weekend, mga ka-vibes. Adlaw karon nga Sabado. Together with you, mga ka-vibes, Wanila and Pam, my name is DJ Kimiat. Yung makauban all the way 12 noon. Medyo late lang tingo, pero gayon na ako dire, mga ka-vibes. Hilom-hilom lang ko, mga ka-vibes, kay para kuan. Akong gi-preserve, akong tingog. Now, mga ka-vibes, ay kamusta mo diha? Today is October 3, 2026. Ikatulong adlaw na sa buwan sa October, mga ka-vibes. Shout out sa mga ka-vibes na itong excited na, labi na if October is your birth month, no? Yan, no? Basta ting birthday na. Pero ma-excited pa ba ta sa birthday na to? Nayuban mo, di na ma-excited sa birthday, no? Dinaryong yung adlaw na lang ng birthday, mga ka-vibes. Oh, matatala ka ng birthday para yun na sa mga bata. Kaya ang mga idaran, mag-birthday gan, hindi na malipay. Kaya nga naman, palibrihon man. Aside sa palibrihon, mga ka-vibes, o diba, magkatiguang pagyud ka. So, diba, yung muna kasagarang kuan, iingon sa uban niya, murag, dili sila malipay kung birthday. Pero ako, no, you know, di man sila kinahang lamang libre. Ako naman said, mga ka-vibes, kinsa naman sila palibrihon, oy. Muna nga, mag-birthday ta, maglipay ta, kauban lang atong pamilya. Di na ta magpabongga-bongga, sad, no? Usahay man sa good looking Facebook. I-announce mo good sa Facebook, it's your birthday today, anak. O, di ba? Pero okay rin na, no? Speaking of birthday, happy happy birthday to everyone celebrating their birthday. Karong adlaw, ha? Happy birthday to each and everyone. Alexon Kirk Antipuesto, one of my good friends from high school, celebrating his birthday today diya sa Canada. And happy birthday na mo diha, Alexon. And sa tanang mga nagsuulog silang adlaw na tawahan, happy, happy birthday to everyone. Yo! Okay. Shoutout po sa mga ka-vibes na ito, mga orasa ng laba. Kay pag mata nila init kayo ang panahon, nagtuumog mo init na hangtod sa hangtod. Ala, pag sure ka diha, taot-taot, mabundak ng ulan. Impas yun ang imong hinay-hay ron. Ito, mga ka-vibes, no, ang panahon karon ba, di yun matagaan. Unang dili siya, how would I say it? Dili bitaw recommended nga kanang magsalig lang ta sa init sa adlaw para mauga ang atong mga hinayhay. Tungod kay posibleng init karon, uwa na sa noon niya. Ano mo yun na, mga ka-vibes ba? Di masabtan ang dagan sa panahon, murag mood sa mga... basta. Ito, joke lang, mga ka-vibes, oy. Ay nako. So mauna, no, iinaot nga kung nang laba mo karon may tagmauga dayon. Og nai budget, may pa magpa-laundry mo, no? Kaya ang paita na ka na bitong nakapanglaba na ka, tapos yung imo pang gibutangan og Fabcon. Tapos pag hayhay nimo init, unya, padulong nang mauga, hapit na mauga ni bundak ang ulan, kan umog-umog ba? Imbis kayo may muhumot na, manimahog samot, no? Ay, bati abay. Ay, nako. Anyway, it is now exactly 10:09, alas 9 na itong oras, mga ka-vibes. Panayin tas itong programa. Once again, I'll be with you all the way 12 noon, ha? Playing on your favorite song. So, namo yung mga song request niya, greeting, shoutouts, and everything. Alright, sige, all you gotta do is text me 0995-472-0802. Akong balikon, 0995-472-0802. Drop us a message, mga ka-vibes, on Facebook, 93.1 FMR Cebu. I-search lang, mga ka-vibes, no? Message lang, i-search lang. So, pamaagin ninyo, mga ka-vibes, para maka-message mo. Ay, magkabala ka, ako yun ang pag-abasahon. Kamu pa, palang gagunta mo. Okay. Alas GCs na 10:10 ang ato ang oras. Panenda sa itong soundtrip mga ka-vibes, making way from one of the pride of Mindanao mga ka-vibes. Anak ng Mindanao. Di na maulay. Ang garbo mga ka-vibes sa Caraga Region. Siyempre, Kenneth Corvera, Adam Neil Corvera, and Sherwin Fugoso. Ang bandang O Caraga with a song Wag Yung Nagdahom. Di na ang sa inyong paborito, your favorite radio station in Cebu, 93.1 FMR Cebu. Mga ka-vibes, sayo pa kong i-play nga song. Di na ima-await sa... Asa man tong kuan-ani, katong kuan-ani? Naara di ay, okay. Balik. Naara di ay original. Ako na-flick, live unta version to. Kada ko ang pakyas, oy. My name is DJ Kim Yan. Favorite music request din lang sa 93.1 FMR Cebu, mga ka-vibes. Mauna ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maanan ni
2: Kabay! Kabay!
3: Maunang dagko ang inyong mga tiyan kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat Maunan ni
4: Bye!

0: This is the newest.
1: The newest.
0: The hottest.
1: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
1: Night and day.
0: 93.1.
1: 93.1.
0: FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Mauna ni.
0: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
2: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni! This is the newest,
2: the hottest
1: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
3: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
2: Padayon ang good vibes this weekend. This weekend. Favorite Music Rewind. Rewind. Sunday Rock Ballads.
4: Rock Ballads.
2: Domingo Disco Rally.
4: Disco Rally.
2: Remember When.
4: Remember When.
2: Good Vibes Overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
4: Mauna ni!
5: Hindi natutulog, di katulad mo.
6: Hindi ako natutulog, nag-rest lang ako.
7: He was resting his eyes.
6: Bakit? Ikaw ba, hindi ka pa ba nakatulog sa classroom dati?
8: Parang not on the spot.
9: Yung doctorate ni Guido, hindi doctorate yun sa mathematics.
8: Ano?
9: No?
8: Ano?
9: Doctorate sa pagtulog sa pansita.
6: Uy!
7: Sek, napanood mo ba yung press con ni Sentry kahapon kahit ikay na sa biyahe?
9: We're able to catch that. Kasama ako sa pumapalakpak doon.
8: Yun.
9: No, may banda pa ako.
7: So napanood mo, Sek, that's good to hear. Dahil malamang yan ang magiging topic natin ngayon. Napakaraming pasabog.
8: Yeah.
9: Ayan ba? Yan ba? Akala ko, pag-uusapan natin yung kon eh. Personal life ni Senator.
8: Edirin.
5: Mamaya yan, saratatat.
7: Edirin.
5: Sige, Sek, ikaw na unang magtanong.
9: Well, Senator.
8: Yes,
9: kamusta ba si... Kamusta ba si Cheese?
6: Ano bang premiera muna?
9: Sabi na, magtanong ako. Nagtanong ako. Ayaw niya naman.
10: Hindi. Medyo ano lang naman. Kailangan natin na i-call out at punahin dahil nakakaramdam na tayo ng medyo may maniobre.
7: Ngayon.
10: Di naman na kilala naman natin yan. Si Senator Cheese, medyo malaro yan sa mga political moves.
8: Yan.
7: Talagang piling-pili ang mga sa
9: kilalang, terms. Kilalang-kilala.
10: Pero
6: Senator, nabanggit niyo na parang may konting bias si Senator Cheese. Defense, I mean, nabanggit niyo ba yan? Parang ano, I mean, can you explain?
10: Di man.
9: Grabe naman magtanong ito si Doc Guido.
7: Bias talaga yung ginagawa.
5: Alam mo, sa kanalob ni Doc Guido pag wala
9: parang napaka-understatement naman ang tanong mo.
6: Clarification.
9: San kuweba ka ba galing? Doc?
10: Nakakaramdam lang.
8: Mm-hmm. Yeah.
10: Alam nyo, medyo mabigat yung ginawa niyang decision nung Thursday
8: mm-hmm.
10: na yung Anti-Money Laundering Council

0: document, yun daw yung bago nilang hawak, bago daw binigay sa kanila. Eh samantalang yung prosecution nun, nung nagbigay si Baste ng 19 contracts dun sa prosecution na doon lang nila nakita, binigyan lang ng lunch break, tas nag-resume na.
1: You heard it first. Quatrolas. So medyo there's a disconnect, ano? 2 days preparation time, so to speak.
0: 4 days.
1: Four days. That's right. Prep time versus a lunch break.
2: Parang iba.
0: Tapos, ano lang, 8-page document lang.
1: Correct.
0: So, alam natin na mabigat at ang magiging testimonya ng Anti-Money Laundering Council. Kaya nakakaramdam tayo ng maniobra. Pero before that, pati yung pagpigil sa paglabas ko, no? Actually, nag-decide na wag akong bigyan ng subpoena. Nag-submit last week yung prosecution panel.
1: Correct.
0: Ng listahan ng mga witnesses na gusto nilang mag-testify the following week. Aba, lahat binigyan except ako.
1: Wow.
0: Ngayon, may mga sinasabi na kasi daw yung itetestify ko ay ano daw, kung redundant na raw, kung lalabas. Teka muna, bakit? Ano ba siya? Psychic na nababasa. Alam na agad. Tignan mo muna. Masyadong obvious. Kasi ministerial yun eh. Yung pag-issue ng subpoena, ministerial yun. Kahit sa anong korte, criminal courts, pagka nagbigay ng ano yung, ano, unless talagang ridiculous or impossible yung ipanapasubpina, kunyari presidente ng isang bansa. Pero yung, ano, binibigyan ng ano yan, discretion yung
3: latitude.
0: Latitude. So, discarte ng prosecution. Pero ito, saan makakita? Siya pa yung nag-strategize. Kailangan don't put the cart over
1: before the horse.
0: Pero paano mo nalaman na ako nga yung cart? So, may mga ganon eh. Then, before that, meron pa. And I was there, ano, witness. Nakita ko nung si Baste yung nagtetestify. Aba, talagang nagmamano, halos. Kid gloves yung treatment.
1: Actually.
0: So, ano yan? Unfair yan doon sa prosecution. At mukhang they are laying the ground. He is laying the ground. E baka sasabihin nito, naku, walang ebidensyang napresenta eh. Kaya kailangan to i-acquit. Ganon, aba. Hindi pwede yan. Nire-remind natin yung presiding officer na may kaso kang blunder, ha? Mag-ingat ka. Hinahayaan muna natin yon.
3: Correct.
0: Hinahayaan muna natin yun.
3: Misa, kahit magandang binanggit mo sa mga Pilipino, pero ano yung ibig mong sabihin? Sinabi mo sa mga Pilipino?
0: Si Sec, Ronald, talaga agitito.
1: Ang sarap ng ngiti ni Sec.
3: Sabi mo, tutukan nyo. Yan, sabi mo eh. Tutukan nyo yung presiding officer. Tutukan nyo rin. May isa ka bang binanggit na senador eh. Kung yun sa mga galawan nila.
0: Yes.
3: Anong particular na dapat tutukan ba ng mamamayan? Kung mamamayan po ang inyong gustong sabihan.
0: Makikita nyo kasi, ito, remember yung context nito. Galing ito sa grupo nila kay Tano, di ba?
1: Yes.
0: Ito yung mga nang gulo ng Senado noong mga panahon na yun.
1: Tama.
0: Kaya ito lumipat. Kasi nga may kaso siya na kailangan, huwag nyo naman akong tuluyan.
1: Unfiltered na pala tayo ngayon.
3: Andito sa sentry.
0: Sige, okay. Di, ang in-expect natin sa kanya, gawin mo naman na yung tama. Diba? Kung gusto mo ng redemption story, gawin mo na yung tama. Maging patas ka, maging objective
1: actually,
0: ka. Huwag tigil mo muna yung paglalaro.
3: Yun. Huwag nang atras abante.
1: Actually.
3: Okay. Yan na, tara. Check.
1: Ikaw ba yan, Sek? Nagpaparamdam
3: ka ba? Umuyang-uyang ka eh. Para kasi...
4: Nagkukan lang. Nagmumukbang.
3: Okay.
4: Nagmumukbang lang eh. Dahil ang sarap... Ang sarap magmukbang habang nakikinig sa mga sinasabi ni Sen. Tortillanes. Kanya lang, masyadong bago yung sinasabi ni Sunny, ha? Wala naman. Anong kaso? Parang nawawala yung mga kaso ng mga yan, no?
3: Nakadimot.
2: Appearing act.
1: May pinaparamdam ka ba? May pinapahiwati ka ba, Sek?
4: Wala akong pinapahiwatig, yung pinakamarami kaso eh. Diba? Parang ang dami niyang kaso sa Comelec, sa Ombudsman, no? Sa akin, kaso rin siya. Kay Sunny, may kaso rin siya. Ang dami niyang kaso, no? Actually, yung pinakadelikadong kaso niya, yung kaso niya kay Senator Tuellanes.
3: Yun!
4: No? Yun, yun yung pinakamahirap, hindi siya bibitawan yan eh. Si Senator naglalakjo.

0: Yan, no? yari yung mga kaaway niyan, no?
1: Oh. Mm. Wala pa naman tayo doon. Pinagbibigyan pa natin sana. Sige, ito yung redemption story mo. Yan. Gawa ka ng tama. Then we just might forgive you.
2: Mm. Actually.
1: Oh, di ba? Yun yung ano doon.
2: And said you were there for days before. Pupunta ka, di ba? You were ready to go. Starting line, chomping at the bit. And then na-move. Tapos na, until finally you decided, and I think you had a chat with Chair Jinky, no, who was our guest last week. Parang ikaw na yung nakaramdam na para sa ikabubuti ng prosecution, ako na yung mag-withdraw para hindi na kayo mahirap.
0: Yan nga yung problema sa inyo, Alan, eh. Yan ang problema. Dapat nung nandun si Baste, nandun din si Senator Tillanes, dapat si Senator na lang ang nagtanong sa kanya, nag-grill. No? Masyadong malumana yung prosecution, eh. Hindi ganun magkanto. Dapat kinanto niyo maigi si Baste. Nagamit patuloy ni Baste yung plataforma yung kanyang pagharap doon. Eh kung si Senator lang nandun, nakanto yun. Nakanto ng gusto yun.
3: For sure. Parang naalala ko sa Sesame Street to. Naalala mo may dalawang lolo dun sa balcony.
4: Pero marami nagsabi,
3: Senator, ng mga kababae natin, mas mahigi yung ginawa mo. Kasi kung sa Senado ka daw nag-testify, eh baka walang isang minuto kada minuto.
2: Ah, wala.
3: Ay, objection. Mawawala yung train of thought ng presentation mo.
2: At saka mabibwisit ang tao.
3: Whereas ngayon, dire-diretso yung presentation mo.
1: So yun na yung unintended consequences nung pagpigil ng ginawa. Mm. Kaya nga, palagay ko, ngayon eh, baka they're knocking their heads eh. Kasi sana pala
3: niyo. Sana pa.
1: Diba? Talagang inano nila yon, inataatado nila yung yung presentation. Pero, yun na nga, dito rin, i-segue ko lang. Mm. Kasi maraming mga kababayan tayo, ang observation, na masyado nagiging technical yung proceedings.
4: Tama, sir.
1: Kaya nga sinasabi ko, nasa kamada ng presiding officer yan.
2: Actually.
1: Kasi sila yung nagdi-dictate. Remember, yung impeachment court, sila yung Diyos sa kanilang rules.
2: Taga-kumpas.
1: Taga-kumpas. Kung ginawa nila ng time limit yung bawat senator judge, mm-hmm. na two minutes. Pwede niyang ginawang three objections lang per witness. Para yung objections nyo, irereserba nyo dun sa mga pinaka-importante.
2: Well thought.
1: So pwede yun. That will really shorten the proceedings.
3: At makakasunod talaga yung taong bayan at hindi boring.
1: Tapos, hindi lang yan. Pwede yung pag-mark ng evidence, yung exhibits, gawin na lang nung witness tsaka nung secretariat before.
2: Yes.
1: Doon kayo, ito ba yung document? I-confirm mo. Para pagdating doon,
3: hindi na sa debate.
1: You recognize it. Mga pang-korte yan eh.
2: Correct.
1: Sa criminal courts, ganun. Pero impeachment court,
2: sui generis yan.
1: So, ang dami niyang pwedeng gawin. Kaso, talagang gusto niya siguro naririnig yung boses niya. Hindi naman. Kasi mga tao, ganun.
3: May ganun,
1: pero, saan, ang dami.
0: Meron. Meron.
1: Nang-agitate na naman si Sec. Ronald.
0: Hindi, kahit dito sa Cuatro Alas, meron.
2: I do not feel alluded to at all.
0: Commercial lang, Senator.
1: Yes, yes.
0: Pakibasa ng column ko bukas sa Philippine Star. Ang title, Trillanes. A PR coup. Hindi ko alam, hindi military coup, ah. A PR coup.
2: Ako, babasahin ko yan.
0: Hindi yung galing doon sa PR dyan, ah. Hindi yung galing sa PR dyan.
2: I might learn a thing or two. Who knows?
0: Baka i-claim ng PR dyan.
2: Who knows, di ba?
3: Yung mga pinanggit mo, Sentry, na ito, dapat ito yung ginawa ng isang presiding officer. Ito rin ba yung pinabanggit mo rin na mas pabor ka na sana si Senate President Sherwin Gatchali na lang ang nag-preside para mas masa ang dating hindi mas legal o technical.
1: Lawyer. Oo. Kasi, alam mo, si Senate President Sherwin, iba yung background niyan. Pero layman siya, as far as these things are concerned. So kung ang objective ng impeachment court is makuha yung katotohanan, edi dapat yung technicalities isasantabi na. Secondary yan. We're not saying
3: hindi ba
1: wala na yun, ano? Pero yan lang naman pag-set ng order. Pero yun dapat yung focus. Pero ito na nga, ano, it became a lawyer's show eh. Alam niyo yung mga lawyers, magagaling yan doon sa field nila sa criminal courts. Pero, pag nilabas mo talaga yung ganyan, nako, napaka-boring, napaka-technical talaga. At yun na nga, nag-tune out yung mga tao.
3: Kaya may mga natutulog na talaga sa
1: gilid-gilid. Pero marami pa yan, maraming pwedeng paraan para, yung pinakang ano nga doon is, 3 objections lang kayo. Para pag-isipan nyo.
2: That would have been a great rule.
1: Yun na ngayon yung ano, challenge doon sa defense counsel. Eh, applied naman to so for both. Ano? Na, ire-reserva niya yun kung mga gano'n lang. Sige, palagpas. Tapos yung marking, nako, napaka-boring. Gawin nyo yan. Kunyari, ayun, walang pasok kahapon. Di doon kayo lahat. Yung ando doon na yung witness, papuntahin. O, ito ba yun? Ando doon na yan. Para pagdating, present na lang ng present. Ito po yan. Gano'n na lang.
3: Parang yung classic example, yung unang-unang article pa lang, yung great press. Ang haba, ang pinag-discussion na natin lahat, lahat naman tayo napanood yun.
2: Correct.
3: Yung authenticity, hinahanap pa ni Senator Robin kung sino yung nag-video, parang gano'n. Yun po yung binabanggit ninyo.
1: Yes.
3: Take it out kasi kung ano yung mahalaga na it's a legal court, it's a court of public opinion, it's a political
2: sui generis.
1: So yung, hindi naman natin sinasabing huwag nyo na i-authenticate. Gawin nyo yan dun sa hindi trial proper.
3: Andun
1: yung defense counsel, andun yung prosecution, andun yung secretariat. Sige, makikita.
2: Agree 100%.
1: So, ito na ngayon. Diretso na. Kung papalabas, gano'n na. So maraming paraan kung gusto.
3: Correct. Yun.
1: Pero ang objective is to back down the public.
2: And to bore the people.
1: Bore the people para mag-tune out. Eh, ganyan talaga yung
3: gagawin.
1: Or, kung baka nga gusto talaga marinig yung boses.
2: Yung binabalabas. So just to give context, no, si Sentry is just expounding on his earlier quote na may nasabi siya na if the senator judges find the hearing boring or drawn out, eh, perhaps this is more of the responsibility of the presiding officer. So yun yung ine-expound ngayon ni Sentry para makasunod yung ating mga alaskador at alaskadora.
3: Ako, tatanungin ko si Prof. Guido.
1: Ikuan ko lang.
3: Sige lang.
1: Baka naman gawin nila yan tong suggestion ko ng 3 objections nila.
3: Oh, yeah.
1: Pagka-defense na. hindi naman pwede yun. hindi pwede yun.
2: Fairness.
1: Diba? Fairness. Sige, kung sinimula mo yan, you cannot change the rules in the middle of the game. So, ganun din ang gagawin dapat nung prosecution pagka-defense. Kasi malapit na patapos yung
3: prosecution. Oo nga, sayang. Hindi kasi
2: malinaw, ha? Binigyan ng qualification ni Sentry, ha? Baka sabihin ng impeachment court, eh bakit? Sumusunod lang naman kami dun sa sinadjust mo, ha? Eh di ang prosecution, 3 objections lang.
3: Correct.
2: So malinaw
3: po. Prof. Guido, totoo ba yung sinasabi ni Sentry batay sa mga datos sa survey na nag-weigh ng konti yung viewability?
5: Although marami pa rin nagsasabi na yung they're reserving judgment to listen to the evidence, pero medyo matagal na eh. So medyo marami ng evidence yung nailatag. So I think the sense is ano, yun nga, medyo drawn out yung ano, yung impeachment proceeding.
3: Ang pinaka inaabangan ng mga tao ngayon yung palimbago at bagong pasabog. Yung Kali 88. Akala ko nga parang barri Kali 88. Naalala ko ng 80s tayo.
2: Correct.
3: Pero may binanggit si Sentry doon eh. Ang sabi niya, o maaring posibleng may nakukuhang suporta mula sa China. At ang biglang sumabog sa bawat kampo to, ha?
2: Well,
3: anong resibo?
2: The paper trail speaks for itself.
3: Hanapan ka ng resibo ngayon.
2: Sek, naabutan mo ba yun? Yung pasabog ni Sentry na mukhang may mga state-owned companies na nagde-deposit ng pondo.
0: Actually, napakahalaga nung sinabi ni Senator Trillanes. Medyo matagal na natin alam yan, pero wala tayong resibo. Si Senator may binigay na resibo. Tsaka, I'm almost sure that is just the tip of the iceberg. Marami pa yan. Pag naghukay ka ng pala, yung aking pala, sigurado ko marami pang mahanap si Senator Trillanes. Tip of the iceberg lang yan.
3: Sige, bigyan mo kami ng tip of the iceberg. Sen, ano ang konting resibo? Kasi nakita, napanood ko yung press con mo kapag sabi mo, it will come. Yeah. Diba? Pero kilala ka naman namin na pag nagsalita ka, wala naman itong boladas na nangyayari. Konting ano pa, pasakali pa at pasubali, ano yung pwedeng magsabi yung sa sinasabi mong maaring suporta? Kasi it's not ni sa maliit po na na bagay, okay, no? Isang foreign na bansa sa suporta ng isa sa pinakamataas sa puso sa Pilipinas. Ano po resibo niyo dito?
1: Ganito, no? Aside, malalim yung pag-research dito. At ako naman, I'm very confident kung ano yung na-research namin. Eh, siguradong meron na yan din sa prosecution. Yan. Kasi may access sila sa mga dokumento at lahat. Pero ito lang, halos cursory yung research namin. Ganito yung nakita namin. So, eventually, lalabas up. Ito na yan, part na yung niyan dun sa testimonya ng Anti-Money Laundering Council Executive Director, makikita doon, hanapin lang yung mga negosyo ni ng mag-asawang Sara at Baste. Doon sa declared nito sa Salen, ha, itong Kale 88 o Kale 88 ay nakadeklara ito sa Salen ni Sara.
2: Yes.
1: As negosyo ni Mans. So, titignan lang nila lahat ng mga pumapasok sa accounts nito, makikita na nila kung saan ito galing. Maliwanag naman eh, kung galing sa ito, edi hindi ka naman Chinese, di ba? Kung galing ito sa isang kumpanya na base sa China,
3: ayan,
1: maliwanag yun. Lalo na kung state-owned and operated. Kasi maliwanag. And remember, yung karamihan or all company sa China, control dyan, nadidiktahan yan na
2: gobyerno.
1: Na gobyerno ng China. So, pag maliwanag yun, napunta sa Kali 88, tapos titignan natin, legit ba yung transaction? Eh, ito nga na pa-find out natin. Pero mo, walang empleyado. Nung kasagsagan nung nakakuha sila ng 150 million pesos na sales, wala silang dineclare na rank and file
3: invoice. Nun, no?
1: Doon sa mga ano to, ha? Open source documents, mga filings nila sa SEC, lahat. Doon to nakikita. Tapos yung tax nila, 150 million ang sales, pero 10,000 lang yung tax ay pinayad.
5: Pwede ba yun said?
1: Yun na nga. 10, diba? So these are red flags.
3: Kaduda-duda.
1: Kaya nga, ito, kung pagdidikit-digitin mo, makikita mo ito.
2: Yes, sec.
3: Check.
0: Inuulit ko, nakuhan, na tip of the iceberg, yung sinabi ni Senator Asali Trillan. Sabi nga niya, cursory pa lang yan eh. Cursory pa lang. Paano pa? Pag talagang malaliman at malawakan na research ang gagawin. Halimbawa, may mga pumapasok, sigurado ko, diplomatic pouch.
3: Yun.
0: Diretso. No? Diretso. Galing sa embassy. Sigurado ko, may pumapasok para sa social media, para sa malayang influence. Hindi pa yung kasama dyan, no? Sigurado ko, may pumapasok sa mga assets nila rito. Yung daan-daang Alice Go na nakatago pa dyan. No? Yung mga Alice, isang Alice Go pa lang yung ating nahuli, pero ang dami pa dyan. Yung mga Pogo Lords, bagamat karamihan ay lumabas na. Uy. Marami pang naiwan dyan na daanan ng pera. Kaya mahalaga yung in-expose ni Senator Trillanes ay maging mitsa. Mitsa lang yan. Para dun sa mga iba pang kailangan nating malaman. Dahil para sa China, tayo na lamang ang threat sa kanila dito sa South China Sea. Wala nang iba.
2: West Philippine
0: Sea. Kaya kailangan by any means makapaglagay sila ng kanilang tao sa gobyerno para mawala yung thorn on their side, no? Kaya hindi ganun kasimple yung ginawa ni Senator dun sa kanyang press con, no? Dapat ito ay mitsa lamang para dun sa talaga makita natin yung massive entry ng resources, ng mga espiya, ng tulong.
3: Yan.
0: Dun sa kanilang mga makapili, mga traidor, mga taksil, mga chinador na nandito ngayon. Dami nun, ha?
3: Dami
2: nun.
3: Punta na ako sa sinabi ni Sek kasi may binanggit ka, Jaime T. Cruz.
2: Uy.
3: Sabi, walang birth certificate, walang JTC. Birth certificate, walang marriage, walang passport.
2: Man of mystery ito.
3: Yun, ay, sir, binanggit mo ni Alice Go, mga ganyan. Ito po, baka meron kayo, I'm sure, sana i-pick up ito sa impeachment court din. No? Pero batay sa inyong research, ito bang taong ito, Alam natin, may litrato, alam natin buhay, alam natin, marami siyang kaibigan niya, ang pamilya Duterte. Pero ano pong research niya sa kanya?
1: Okay, ito yung backstory muna niyan. Noong 2013 to 2023, nagpa-file sa SALN si Sara Duterte ng isang kumpanya na meron siyang interest. Ito yung tinatawag na Times Square B Foods Incorporated. Ang presidente dito ay yung si Mr. Ang Hai-Peng.
3: Yun. Ang Hai-Peng.
1: So, 10 taon ito, dinideklara, no? At nagpa-file sa SEC. So, nung ni-research namin itong Ang Hai-Peng, ito yung non-existent. Walang birth certificate, walang entry sa Bureau of Immigration, walang passport, lahat-lahat. Pati yung TIN na fina-file niya sa mga public documents, fake. Ito yung presidente nung kumpanya na sinasabi ni Sara Duterte na kapartner niya. Okay, yan yun. Hanggang 2023 to, ha? 2023. Meaning nag-vice president na siya. So, dalawang beses na declare niya as vice president. Then, nakita siguro nila yung exposure dito. Suddenly, pinalitan niya ng GenCorp. Itong Times Square B.
3: Same company, pinalitan lang ng pangalan.
1: Hindi. Hindi nga eh. Kunyari, merong gumawa sila ng bago, GenCorp, na ito yung nag-assume ng ownership yun, kung ano man pagmamayari na Jollibee stores na itong ano. So ngayon, kumasok itong Jaime T. Cruz na dati na rin nilang partner sa lahat ng negosyo nila. Tapos naglaho na
3: si Ang Hai-Peng.
1: Pero pareha sila ng birthday.
3: So super coincidence naman.
1: So, in short, maliwanag ito, red flag ito sa dummy operations. Meaning, gumagamit ng dummy si Sara Duterte doon sa isang kumpanya niya na dinideklara sa SALN. So, yun po yun.
3: May kinalaman po ba yung sinasabi ni Congressman Jervil Luistro? Monday, sabi niya. Naku, may mas masabog kasi ano na yung AMLA. Pero maari po din po ba, dahil binanggit mo na sa press con ito eh, maari na lang itanong na yan sa AMLA, yung mga binanggit niyo expose na yan.
1: Yun nga po. Yun ang naman din ang sinasabi ni Congressman na Jinky Luistro doon sa kanyang press statement na because of what was explained or what was exposed sa press con, hindi na nila pwedeng i-unsee and i-hear yung mga yun. Eh, no? Kaya doon na ngayon directed yung mga tanong. Hindi na to out of context. Kaya while it was said sa labas outside ng korte, pero kumbaga may judicial notice na tinatawag na ito, nangyari ito eh. Parang ganon. So, yun na ngayon, mas may konteksto. Pati yung mga tao, yung media, sumusubaybay, pagka na-encounter nila yung Kale 88 na yan, hindi na ito parang first time lang nila. Ito na ngayon.
2: And confident si Kong Jinky, si Chair Jinky, na yung mga pasabog na nangyari ng PressCon, yun ang ipipresenta nilang resibo. Ngayon nila ipipresent yung mga patunay sa mga aligasyon. Sen.
1: Yes. Correct.
5: Ano naman, Senator, yung ano yung nakita natin na ano na isa pang alliance, yung tapang at malasakit na alliance.
1: So yun kasi foundation ni Sara Duterte, no.
5: So non-profit siya.
1: Yeah, non-profit noong 2019, pero mayor na siya nito. Alam niyo, bawal ang public official based dun sa RA 6713, tapos may Commonwealth Act din na batas na pinagbabawal ang pagtanggap ng public official ng pera from a foreign government. So, tumanggap ito ng 150 million pesos from the Embassy of China.
3: Uy, from China mismo.
1: Embassy mismo. At anong resibo namin dito? Yun mismong final nitong tapang at malasakit.
3: Nako.
1: So, hindi ito parang, they cannot deny this.
3: Sila mismo.
5: Hindi yan gawa-gawa. Meron talaga gawa.
2: Blatant violation ng 6713 yan.
1: Yes, oo.
3: Ano kaya, abogado ka bigla.
1: At ito ngayon, ang isa pa nakakabahala, yung asawa ni Senator Alan Cayetano, member din ng Board of Directors.
3: Si Lani Cayetano.
1: Yes.
3: Ano pong nakita niyong connection? Pero bago sa dating niya, Senator Alan Cayetano. Babalik po ang Patro Alas! Ang tindi ng unang ano.
2: Grabe, no? Wala
3: pa tayong jokes.

0: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
1: Dahil hindi tumitigil ang balita,
0: umakyat sa anim
1: ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa. Ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
0: Ako po si Naomi Timosyo
1: sa PRTV Manila Channel 31.
2: Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
3: Feasible ba to? Diba yung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
2: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
4: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
2: Nagseservisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
5: Sa bawat isyu ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
6: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
5: Kasama si Maan Makapagal.
6: Yes, Dieters.
5: At Sandro Ochona.
6: Siyempre.
5: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
0: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
1: Dahil hindi tumitigil ang balita,
0: umakyat sa anim
1: ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa. Ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
0: Ako po si Naomi Timosyo
1: sa PRTV Manila Channel 31.
2: Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito.
1: DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31.

0: Okay, alam, magaling to.
1: Magaling to. Alam.
0: Magaling to, maaming itong
1: sekretary ng boy itong si Sec Llamas eh. May kausap, may ka-video call eh.
0: Tapos nung i-air na tayo, 2 seconds, bilang pa yung telepon.
1: Grabe.
0: Ang galing. Yan.
1: Hindi pa kauli ng buhay.
0: Oh, magaling talaga to. Oh, kanina may hangin ka siya, pero mag-jokes kaya muna tayo dahil sabi niya, ang seryoso ng usapan. Mabigat masyado, mag-jokes muna tayo.
2: Parang may reklamo kayo. Reklamo ba yun? Sec Llamas. Reklamo ba yung narinig ko, Michael? Parang may narinig ako kung reklamo.
1: Wala naman.
0: Sabi naman, ang galing.
1: Enjoy ka lang dyan.
2: Parang may bumabalat sa akin dyan eh. Sa katabi mo, yung katabi mo.
1: Alam mo, ang tawag nito sa pari ay the city of love.
0: Yeah. City of brotherly. Nanakawa yung tatay ni Pops Fernandez. Si Palos?
1: Oo.
0: Magaling si Palos.
1: Of course.
0: Magaling. Ginauhuli talaga.
1: Ginauhuli yun.
0: Prof, mag-joke ko muna.
1: Okay.
2: Musta raw, sabi ni Saldi ko. Kamusta raw, sabi ni Saldi ko, nagkapi kami kahapon eh.
1: Ayun.
0: Bro,
1: pakihay naman. Sa 9,200 live
0: viewers. 9,200. Grabe na rin.
1: Okay. Grabe. Bayon, iba yun. Ano daw sagot ni Kong Benny Abante nung naalam pungatan siya dahil sinaway siya ni Senator Cheese dahil natutulog sa likod ng witness.
0: O nga, ano yung ginawa mo kanina?
1: Ano sagot? Sabi niya, Mama, nasa langit na ba?
0: Sorry,
1: baka maano tayo, baka ma-flag tayo.
3: Before calling on Senator Joel Villanueva, may ask Congressman Defensor, Congressman Barber, to kindly nudge Kong Benny a bit. It seems he's tired.
1: Sakit ng leg ni Bishop Benny.
3: He may somewhere, but at least not right behind the witness.
4: Your Honor, I think he's praying for us.
3: I doubt that.
1: Gising, bro. Kayo po ba si San Pedro?
0: May train of thought pa rin. May treat tayo sa
1: sentry.
5: Ayon sa prosecution, hindi lang conjugal property ang issue kina Man Scarpio at Sara Duterte.
0: Ano pa?
5: Meron ding conjugal armory.
6: Mr. Witness, matatawag mo ba itong isang armory?
7: Objection, Your Honor. Speculative.
1: Eh, talaga na objection eh.
0: Sabi ko na eh. Diba? May issue pa dyan kay Congbell eh. Mami, makasasama ko siya. Ano naman ang sabi ni Chef Logro? Kailan niyo si Chef Logro?
1: Kailan mo, of course.
0: Ano sabi ni Chef Logro kay Alan Peter kapag mainit ng kaldero at sunog na?
1: Ano?
0: Ping, ping, ping!
1: Ay, uy.
0: Pang, ping, ping!
8: Turo ka ng turo dyan, turo ka dito, turo dyan, turo. Oh. Turo ka ng turo dyan,
0: bing,
8: turo
0: bing,
8: ka
0: dito. Bing, bing, bing, bing.
2: Ng mga unggoy.
0: Bing, bing, bing.
2: Ng China.
1: What's happening to that guy?
0: Check! Joke!
2: Sorry, akala ko si Aaron Peter mukhang unggoy.
0: Check! Joke!
2: Parang nagkaroon ng lilaw, bakit tayo tinawag ng mga unggoy ng China? Including Alan Peter, sa presscon ni Trillanes.
0: May paliwanag?
1: Presscon ni Trillanes?
0: Bakit daw? Bakit tayo unggoy?
2: Kasi may kinalaman tayo. May kinalaman ng China sa business nila Mad Scarpio at BP Sara.
0: Na?
2: Ano? Banana chips. Banana chips. Pag nanalo.
9: Napalagay mo ba, ito ba ang pinakamatibay na ebidensya kaya kahit gaano na kalala ang tensyon na nangyayari sa ating teritoryo doon sa West Philippine Sea, si BP Sara Duterte na isang reservist ng Philippine Navy ay hindi kaya magkomento tungkol doon?
10: Ganyan na nga po mismo ang pinakamabigat na ebidensya kung bakit siya ganyan. Yun po, I agree.
2: Ano tingin nyo ang mangyayari sa Pilipinas pag nanalo si Sara? Tayo ay magiging Banana Republic.
0: Off script.
1: Eh kung gano'n, kukunin ko na to.
0: Kunin mo na.
5: Si Sen Robin daw, paborito ni Sek. Ay, masasabing a class of his own.
0: Oh, uy,
5: a class
0: sui generis.
2: Oh, uy, sui generis.
5: Hindi, huh? Hindi. Ano yan?
0: Ano?
5: Pasway na Junakis.
0: Pasway!
5: Junakis! Uy, ako rin pala ito.
0: Ikaw rin.
2: Akala ko, Manyakis eh.
0: Ay. Iba epekto kay Sek pag nasa ibang bansa eh, no?
5: Sek, you wanna take this?
0: Ikaw.
2: Ayon, kay Trillanes. Halata ang suporta ng China sa mga Duterte.
5: Tama.
2: Sinong politiko ang ayaw suportahan ng presidente ng China dahil sasabit sila?
0: Uy, meron?
5: Sino?
0: Sino?
2: Edis Siping Lacson.
11: Si Ding Ping. Kaya pala hindi siya mahanap dahil nag-iba na siya ng pangalan.
0: Ano pangalan?
5: Ano pangalan ni San Loren?
11: Hindi, nagbalik na rin. Renlo Dalegar.
0: Para kasi yung Orme, ah.
5: Yorme. Kasi bumalik na.
0: Gusto mo yan, Sentry?
2: Sabi nga ni, sabi nga ng kanyang spokesperson, normal lang naman lumapit.
0: Ah.
2: Normal lang naman bumaliktad.
0: Yan.
2: Normal lang naman lumipat
0: ng
2: partido, di ba? Normal lang naman eh. Eh si Senator Trillanes, hindi yan normal eh. Kahit hindi yan lumilipat eh.
0: Correct.
2: No? Hindi yan nagbabago ng prinsipyo. No? Kaya si Senator Trillanes, abnormal.
0: Yeah!
2: Abnormal yan eh. Yung mga normal, walang prinsipyo,
0: yeah,
2: walang paninindigan,
0: yeah,
2: walang integridad, walang loyalty sa Pilipinas, yeah, diba? Yun. Kaya, sorry, Senator, ha? Talagang abnormal kayo eh.
11: Sorry, Senator, pero meron na tayong 10,000!
5: Joke yung joke.
11: Ano nga ba yung relation ni...
0: Ba, alam niya. Very good, pero...
11: Ni Mayor Lani Cayetano.
0: Ayan. Kasama sa incorporators din.
5: Ayan, So, si Mayor Lani Cayetano ay isa ring member ng Board of Trustees doon sa foundation ni Sara, no? So silang dalawa habang mayor sila parehas.
0: Natumanggap
5: ng 150 million pesos from the Embassy of China.
0: Holy cow.
5: Mabigat.
2: Talking about relasyon. Para may iba naman. Senator.
5: Yes.
2: Meron ka bang totka?
5: Oy! completely off kilter, man.
11: Out into outer space.
0: Split screen mo kasi lang dalawa.
2: Hindi, relasyon kasi narinig kong tanong ni Guido. Kaya naisip ko yung kung may totka rin si Senator. No? Pwede naman siyang mag-invoke ng right against self-incrimination.
5: Mm. Okay. Yan. Actually, Sek Ronald, mas interesado yung mga viewers natin dun sa totka mo.
0: Yo!
2: Kalimutan na natin ang nakaraan. Parang yung forward looking. Para tayo, Senator. Moveon.com.
0: Parang yung tanong ni Sek, sagot niya.
11: Pero Senator, balikan ko lang yun sa kanina. Na-mention niya na, ano, na pareho silang board... Board of Trustees ng organization, pati si Mayor, ano. Hindi ba ito nagbibigay ng impression na may parang conflict of interest yung ating, ano?
12: Diretso yun muna, pero yes. Meron naman talaga, oo.
5: Diretso yun. Kasi yung mga public officials, kaya nga pinagbabawalan sila tumanggap sa ng pera mula sa ibang foreign governments ay para hindi sila ma-impluwensyahan.
12: Mm-hmm.
5: No? So yun yung direct conflict of interest. Tsaka yan, crime in itself yan. That's a prima facie case. May resibo. Sa kanila pagaling yun.
11: Mm-hmm. So black and white, sir.
5: Black and white yun. So nag-present ako ng sampler doon na eventually, lalabas yan. At yung sinasabi kanina ni Sec. Ronald, ito tip of the iceberg ito. Na hindi lang ito impeachment. This is a national security.
13: There you go. That was going to be my
5: question. So dapat yung National Security Council nga noon, kinakalkal na lahat.
13: That was going to be my next question.
5: Tapos kung yung mga security officials, talagang marami ito eh. Kasi nga, sabi ni Sec. Ronald, ito na kuha natin, dokumentado lang. Kasi naghulog sila ng pera thinking... eh, makakalusot sila.
11: May paper trail, sir.
5: May paper trail. Kasi alam nyo, may impunity nga, no? Nung nasa Davao sila, talagang they can do anything na kahit na anong krimen gawin nila, eh, nakakalusot sila. Mm-hmm. So, nung ginawa nila tong konsepto na to, 2021 ito,
12: incorporated,
5: they assume na yung buhay nung nasa poder sila will go on forever.
12: Correct. Uh-huh.
5: Kaya tinuloy-tuloy nila. So, nakita nyo yung peak nung pagpasok ng pera, 2024, ganyan. Ito, eventually, nagkahiwa-hiwalay, nag-file ng kaso, kaya nag-divest si Manz Carpio.
13: Mm-hmm. Actually, like the Confi funds, Sen. Mm-hmm. Diba? They were doing it in Davao. Diba? On that scale. Tapos, nung napunta sa pwesto, they figured, we'll just take the exact model scale up. Essentially.
5: Even yung smuggling sa Davao.
13: Uy, yan. Mabigas yan.
5: Drugs din. Nung nakaupo na sila, di ba sabi nila Jimmy Guba, nila Mark Taguba, yung Davao Group na naghari-hari dun sa customs sa Metro Manila. Kumbaga talaga in-upscale nila lahat ng mga racket at krimen nila nung sa Davao, ginawa nila dito. Eh, yun.
13: And we're not talking about any foreign government here, di ba, Sen?
5: No,
13: we're talking about basically an adversarial foreign government, di ba, that has very strained relationships dahil nga sa nasabi ni Sec na inaangkin yung mga ano natin, teritoryo natin.
5: Yeah.
13: At doon pa sila nakikipag-negosyo, quote-unquote. Mm-hmm. So, medyo matindi to. Pero lahat ba kayo nakatikim na ng banana chips?
12: Doon ako
13: interesado.
12: Ako, wala eh.
13: Tingnan mo na ba yung banana
12: chips? Ano ang tatak ng banana chips? Baka kasi hindi ko alam eh.
13: Actually, I don't know either.
12: Sabi nga ni Sen, walang empleyado, 8,000 lang ang binabayaran.
2: May kwanyon, nakatikim na kayo ng banana chips na may thin layer of shabu? Wala kayo. Hindi pa kayo nahahay. No? Pag nakatingin kayo noon, baka magbago yung uri ng 4 alas.
13: Makaka-uwi pa kaya.
2: Puro.
12: Ano?
2: Puro ko na kayo, no? Puro nakakulong na kayo sa kwan, sa payatas. Kasama ni Marcoleta.
13: Ay.
12: Ano kahalagahan, Sentry, sa usapin na, sige, binigyan ka ng pera ng China, sige, sinusuporta ka. Sige, ang dami sa balita ngayon, may nahuli kahapon yan, by the 80s, scammers na Chinese. Anong kahalagahan ng pastillas gang na yan na ang daming pinapasok ng mga operatiba o sleepers o naman, basta Chinese din. Anong kahalagahan ng mga alis guo na mga ganyan. Anong kahalagahan ba na itong mga officials natin sa gobyerno may ties linking to China and possibly doing espionage and things? Anong kahalagahan ito sa kinabukasan po ng Pilipinas?
5: Alam niyo, sabi ko nga, national security consideration to. Bakit? Na-cite mo si Alice Guo. Si Alice Guo, kung hindi ito na ilabas ni Senator Risa Ontiveros, ito, tuloy-tuloy na to. Baka in a few more years.
13: Sino yung naglabas, sir?
5: Si Senator Risa Ontiveros.
13: Okay. Senator Risa Ontiveros na naglabas.
5: So, kung hindi ito na-discover at dito na kulong, in a few more years, senador na ito.
12: Yan, oo.
5: Imagine mo, talagang create ito. Ng,
12: yes.
5: Ito yung literal na Manchurian.
12: Manchurian.
5: So, ito na ngayon. Lahat na ngayon ang gusto ng China na pabor sa kanila, eh, yun na ang mangyayari. Mm. And remember, nangyari ito lahat. Kasagsagan ito, nung panahon ni Digong Duterte, pumasok dito. Libo-libong mga Chinese, binigyan ng mga birth certificates.
12: Yeah,
5: o, na-trace na kung saan doon sa yung mga nag-issue ng birth certificates sa kanila. Tapos, ito na, pumapasok na kung saan sa ang sektor ng ating lipunan. So, talagang pinadali ni Duterte yung trabaho ng China because he himself was a recipient nung tulong na yun when he ran for office.
12: Yun, correct.
5: Oo, so, yun yung nangyari sa atin, di ba? At ang mangyari...
2: Yan.
12: Sek, naubo ka lang ba, Sek? Ano ba? May tatanong pa? Sek?
2: Hindi, susuporta ko lang yung sinabi ng Senator na buti na lang na nip in the bud yan si Alice Goho.
12: Yes.
2: Pero marami pang Alice Goho.
12: Yeah.
2: Pero lahat yan, walang laban yan doon sa paborito ko na Chinador.
12: Sino?
2: No, na online seller, na ambassador ni Jesus Christ.
12: Oh.
2: Eh di walang iba kundi si Senator Kawatano.
12: Oh.
2: Wala silang laban dyan. Yan talaga ang pinaka-effective defender, promoter ng Chinese interest. No? Oo, wag niyo, wala silang laban dyan. Kayetano.
12: Wow. Ako, sabi ko kasi, Sentry, you have not only a better perspective because you're not just a senator politician, you are former
13: member of the distinguished member of the armed forces.
12: Correct. So, in terms of security, nandun na yung sa ating legislative department, nandun ka rin sa armed forces. Ano po yung implication nito naman sa ating ano? Kasi puro skirmishes tayo. Hindi na natigil itong pag-aangkin.
13: Sa ating mga...
12: Hanggang sa pinakamalapit natin Pag-asa Island, nandun na rin sila. Paglipat mo ng Batanes, nandun na rin sila. Baka ano po yung implication nito?
5: Ito yung implication nito. Nakita na natin actually naging implication. Nung naupo si Duterte, alam nyo naman, di ba, talagang sanggang dikit sila ng China. Alam nyo ba, nag-utos si Duterte sa ating Navy tsaka Air Force na huwag magpatrolya doon sa West Philippines.
12: Stand down?
5: It was an order. Talagang hindi sila pinapatrolya. Pinabawal sila magpatrolya. Tapos, anong ginawa niya? Sinuspend niya yung EDCA.
12: Mm-hmm.
5: So, hindi naka-operate dito, no? Tapos, pati yung BFA, sinuspend niya yan. He went to that extent na talagang gusto na nilang China na lang ang mag-impluensya. At sa AFP, for the first time, nagpapadala na ng officers, AFP officers for schooling sa China.
12: What?
5: Oo. Kaya nga, kumbaga kinoko-op from within yung, yan yung, gusto sana natin ma-uproot itong mga ito. Pero, kaya nga, kailangan magbantay yung mga kababayan natin.
12: Di ba? So, talagang dapat isang election na, qualification din itong ating patriotism.
13: Unheard of, yeah.
12: Oh.
11: Pero, Alan, may, meron na tayong 11,000, actually, 12,000 live viewers. At ilan sa mga comments dito babasahin?
12: Sige, sa mga comments.
11: Galing kay Ed's Opinion, Century for President! Tapos sabi ni Choknat, Senator Trillanes for President and Risa for Vice President. Sabi ni Rodel, salute to Senator Trillanes. Sabi ni Trixie Ibanez, favorite talaga si Sentry Tapang. Tapos sabi ni Mel Cardi, Sentry is a living hero. Hindi perfect, pero hindi corrupt. Galit sa mga magnanakaw sa gobyerno. And sabi rin naman ni Bat Human, Senator Trillanes is the new Jose Rizal.
2: Meron din ako, meron ding nagpaabot na mensahe galing Japan. No? Si Ronnie Holmes.
12: Si Ronnie Holmes.
2: Nagpaabot ng mensahe. Pandaw, Guido for President.
13: Yeah, nabasa ko sa group chat 'yon.
2: Guido for President daw.
12: Yeah.
2: Oh, kahit Octa yan, Guido for President.
13: Ano naman
2: tapos sabi rin ni Ronnie Holmes. Sabi rin ni Ronnie Holmes, ang kokorni ng mga jokes nyo.
11: Sorry naman, Ronnie.
13: Sure ka, si Ronnie Holmes. Sabi rin si Ronnie Llamas. Ako naman, galing kay Fernando Respicio Martinez, nag-message. Good afternoon, watching from Pasig. Pwede po pag-greet ng happy 45th birthday.
11: Oy.
13: Happy 45th happy birthday 45. Po. At sa kanyang awesome daughter, who is turning 12, na si Eleanor Martinez on October 5. Maraming salamat po sa inyong support, sir.
2: Happy birthday!
12: Ako naman, from Lazada.
2: Alam, hindi naman yan yung respicio sa Isabela, no? Hindi yan yung respicio sa Isabela, yung sumasayaw, kumakanta, at kumawala. Hindi yan yun.
13: No relation, no relation.
2: Okay. Buti naman.
12: Natan talaga eh. O sige, mag-ano tayo, mag-relax tayo konti. Gusto niyo pa bang malaman pa? Diba? Lagi naman natin na ano sa ating mga guests eh. Mas malaman pa ang tapang at paninindigan ni Senator Trillanes. Gusto niyo ba?
13: Ako gusto ko.
12: Okay.
13: Gusto ko.
12: Isama niyo natin si Senator Trillanes sa Ratata!
13: Yun! Binagong script.
14: Ang tanong, tapatan at taran.
15: Tahan! Tara na, mga atat!
14: Simulan na natin ang Ratatat!
12: Ang Ratatat ay ratsyadang tanong, tapatan at tarantahan. Ang una natin ay pili, Nats. Pipili ka lang ng isa sa mga babanggitin natin.
11: Multiple choice.
12: Okay? Yung pangalawa, charot o trulalu. Ang charot, hindi totoo. Trulalu, totoo. O una na tayo. Pili, Nats. Una na ako. Unang sa pili, Nats, pumili ka. Matawag na unggoy ng China. O humingi sa China ng pambili ng banana chips.
13: Pili ng isa.
12: Pili isa, Tor.
11: Humingi sa China ng pambili ng banana chips.
16: Senator, maging pipi sa pambubuli ng China o sumigaw na West Philippine Sea
12: atin dito!
11: Sumigaw ng West Philippine Sea
12: atin dito!
2: Yan, ito.
13: Sentry, anong bibili mo? Tumalo sa Senado at mapaliguan lang ng I object?
12: Yan.
13: O mag-object sa lahat ng korupsyon sa gobyerno?
11: Mag-object sa lahat ng korupsyon sa gobyerno.
12: Yun! Check!
2: Tumestigo at masabihan na maraming alam o tumestigo pero palaging sagot ay wala akong alam.
12: May pinatatama ka kasi?
11: Tumistigo at masabihan na maraming alam.
12: Sentry, sentry, anong sagot?
11: Tumistigo at masabihan na maraming alam.
12: Yun! Charot o trulalu naman. Ang charot, hindi totoo. Trulalu, totoo. Una ka, bro.
16: Senator, kapag ikaw ba ay nagsalita, wala ba itong pinanggagalingan na utos mula sa taas o sa baba?
12: Charot. Yo.
16: Walang pinanggagalingan.
13: Walang pinanggagalingan. Sentry, charot o trulalu, kapag ikaw ba ay nagsalita, tindigan mo ba ito kahit saan pa mapunta ang usapin at kahit sino ang tamaan?
11: Trulalu.
12: Yo.
2: Sentry, kapag ikaw ba ay nagsalita, at hinamon ng suntukan.
12: Ayun!
2: Kakasa ka ba?
12: Yan!
11: Nakrulalu!
13: Wala. Ilang beses na. Pati sa Senado.
12: Ang hirap pa po rin.
11: Pati sa Congress eh.
12: Sentry! Kapag ikaw ba ay nasalita, ito ay katotohanan. May ebidensya at tatayo sa korte at hindi lang sa klima ng politika.
11: Trulalu!
12: Yeah!
13: Yan!
12: At yan ang Ratatat with Senator Trillanes!
13: Yun!
16: So, Senator, nung sinabi mo kay...
2: Ibig sabihin, Sentry, yung mga kahit yung mga nasa majority ng mga senador ay pupursigihin mo yung kanilang mga kaso.
13: Easy.
11: Sabi ko nga, tayo nag-observe. Kung may redeeming value,
12: yan.
11: Siguro we're willing to set it aside muna. Pero
12: yan.
11: Isang major mistake,
12: boom.
11: Yun na.
12: Yeah.
16: Ito lang, Senator. So ibig sabihin ba nung nasa Congress
2: kayo? Ang ibig sabihin noon ay kwan.
12: Ano?
2: Sorry kita.
13: We're dying here. Anong ibig sabihin?
12: Bitin na bitin kami. Ano ibig sabihin?
2: Sorry.
0: Ano?
16: Ay, ito, Senator, tatapusin ka lang. Ibig sabihin, dati, tapos sabi, andun pa si former President Rodrigo Duterte, sabi, isasampalin daw niya sa inyo yung, ano, yung papeles. You meant it, Senator, na sabi niyo, sige, go. Parang gano'n.
0: Well, the footage speaks for itself.
16: Right. Kina-confirm lang na.
17: Yeah, kina-confirm. Kina-confirm ko yun. So, kaya nga, nung sinabi ko nga, sige po, magpapasampal ako.
16: Yan. Oh. Para lang mailabas yung document.
17: Pero hindi pa rin.
0: Hindi pa rin.
16: Maraming umawot, Senator.
0: The video footage speaks for itself. Tandang-tanda ako yung video footage. Kasi he got the mic, di ba? Yes, and Sentry was like, bring it on.
16: Bring it on.
0: Marami lang umawat.
18: Kanina, may tinanong kami si Sir Ratatat, kapag hinamon ka ng suton, sabi ni Sir, kapag hinamon ka ng suton, kakasa ka ba?
17: Yes.
16: Lalo, diba?
18: Pumunta na tayo sa Alan Herman Herman Cox.
0: What is this segue?
18: Yung kakasa.
0: What is this segue? Okay, let's go.
14: Walang putol, walang budol, Alan Herman sa Herman Cox. Herman Cox.
18: Para dito, magulo din tayo.
0: Yung segue na yun, pambardagulan eh. Pero alam mo, mga kaskador at kaskadora, medyo malungkot kasi sa mga nakaraang araw, imbis na conflict of interest, due process, o accountability, ang pinag-uusapang salita sa impeachment court, ang naging flavor of the month ngayon ay ang mga salitang
18: hindi ko alam.
0: Ang saklap, di ba? Kasi kapag may problema, pwede na pala gamitin ngayon ang hindi ko alam bilang pambura. Hindi mo na kailangang ipaliwanag kung bakit nangyari. Hindi mo na kailangang ipaliwanag kung sino ang nakinabang. Tingnan natin yung GenCorp, yung sinasabi ni Sentry, no? Sa mga dokumentong ipresenta sa impeachment proceedings, may 49 government contracts ang GenCorp na umabot sa humigit kumulang 35.9 million pesos. At sa Davao mismo, 19 contracts na mahigit 33 million ang na-award sa kumpanya.
16: Nako.
0: At si Vice President Sara Duterte mismo ang nagdeklara ng interest niya sa GenCorp sa kanyang sal-in. Sinumpaan niya yun. Abogada siya. Pero ang sinabi ni Mayor Baste Duterte sa impeachment court,
18: Hindi
0: niya alam. Sige, for the sake of argument, tanggapin natin yun.
18: Sige.
0: Pero may sabit eh.
16: Ay.
0: Kasi ang nakasaad sa konstitusyon, hindi bawal kung alam mo. Or okay lang, basta wala kang personal knowledge. Ano ba nakasulat sa konstitusyon? Article 7, Section 13 says clearly, the President and the Vice President shall not directly or indirectly participate in business or be financially interested in government contracts and that they shall strictly avoid conflicts of interest. Malinaw pa sa sikat ng araw. Kaya hindi sapat na sabihin, wala naman sa corporate papers ang pangalan, or
18: hindi ko alam.
0: Favorite ninyo. Sabi nga nung barbero ko si Jacob.
18: Nabuhay si Jacob.
0: Boss, nahuli ako ng enforcer dahil nag-counterflow ako sa May C5. Nagmamadali ako kasi may finals game pa kami sa liga namin. Sabi ko sa enforcer, hindi ko alam, nabawal eh.
16: Hindi ko alam.
0: Ano man nangyari? Natikitan pa rin siya. Tapos nung game naman, ginendo niya sa akin, boss, tinawagan ako ng turnover. Sabi ko sa referee, ref, hindi ko naman alam na nakatapak na ako sa linya. Hindi bumenta, boss. Turnover pa rin.
16: Ako.
0: Kasi kapag malinaw na may violation ng rules, bali wala kung alam mo o hindi. Yun. And honestly, ang hirap paniwalaan na walang alam si Mayor Baste. Lalo na nung lumabas yung pangalan ng may-ari ng GenCorp na si Jaime T. Cruz. Inamin ni Mayor na si Cruz ay business partner niya sa ibang negosyo. Isang kumpanya kung saan kasosyo rin ang isa pa nilang kapatid na si Kong Paolo Duterte. Sa mga tuwid, may isang alkalde na basta-basta na lang nagbibigay ng milyon-milyong kontrata ng walang bidding sa sarili niyang business partner nang hindi man lang nagtatanong. At pangalawa, ang tatlong magkakapatid na pare-parehong may negosyo sa taong ito ay hindi man lang nag-usap sa loob ng 10 taon tungkol sa kampanyang idineklara mismo ng vice-presidente sa sal-in niya. Of course, in government service, coincidence is possible. Ignorance is possible.
13: mistakes are possible. Pero kapag pinagsama-sama mo ang relationships, documents, contracts, declarations, at money trail, hindi na siguro natin alam kung kaya pa bang tanggapin ito ng publiko. And that, my friends, is Herman Cutt.
12: Matalas.
13: Ikaw
12: alam. May binanggit ka, Sentry. Ito, saktong-sakto sa isang mong interview, sabi mo rin, kung palalagpasin natin yung sagot ni Mayor Baste na hindi niya alam, eh magiging president ito sa lahat ng ating mga local officials. Yun ang sasabihin nila lagi. Lusot ka na.
17: Yun na nga po mismo. Kung hindi ito kakasuhan ng ombudsman, actually, maliwanag ito, no? Pwede siyang mag-moto proprio investigation dito by admission ni Baste Duterte under oath na nakikipag-negosyo siya dito sa GenCorp na lumalabas pagmamay-ari ng kapatid niya at siya mismo ay ka-negosyo niya yung may-ari na kilala niya.
13: Exactly.
17: So maraming krimen dito pa lang. Pag di na pinalagpas yan, pag pinalagpas nila yan, lahat ng mayor ngayon, mahihiga nyo. No? Eh, pwede pala yun eh.
12: Hindi ko alam.
17: Si Basti nga, hindi nyo kinasukan eh. Diba? Hindi ko alam din. Ganun lang yun. Eh. Kahit na anong kontrata ng kapatid mo, diretsyo.
13: Hindi ko alam.
12: Hindi ko alam.
17: At kahit, no, actually, nag-file na ako ng kaso na yan.
12: Yun,
17: okay. Senator Bongo. Kasi nga, conflict of interest, 200 contracts worth 6.6 million, billion, 6.6 billion pesos, flood control, projects, infra projects, binigay dun sa tatay at kapatid niya nung siya ay special assistant to the president at nung siya executive assistant ni Digong. Alam nyo, isang taon na. Final ko yun sa ombudsman, open and shut case yun. Hanggang ngayon, hindi umuusad. Yun ang problema rin.
12: Wow. Yung panahon pa ito ni Martires po?
17: Hindi. Ito na. Si ito na. Ombudsman na Rimulya.
12: Naku.
17: Kaya ngayon, marami kumakalat na balita. May mga parking fee daw dyan. Yung parking fee na may magbabayad ka daw, sa may magbabayad ka lang daw, hindi na uusad yung kaso. Ngayon, habang hindi gumagalaw yan, may lumalabas na may katotohanan yung balita.
13: One year.
12: Kasi nga, ang president po niya, nakakatakot nga, ilang dokito ang mayors natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, baka sabihin nila, hindi ko alam.
13: Just putting the guy on the spot.
17: Search na.
2: So, ano ba yun? Ano ba kayo? Eh, dinepensahan niya yan ni Alan P. Peter, unfair yan sa lahat ng mayor.
12: Yun.
2: Unfair daw.
12: So,
2: naging bosses pa siya ngayon ng conflict of interest. Ang galing talaga, no? Ni Senator Alan Peter. No? Siya yung nag-depend kay Baste. Pero hindi lang si Baste. Ang sabi niya na kung yan ay i-impose sa mga mayor, sobra namang unfair. Galing, di ba?
13: Ako, I have to bring this into the discussion. Of course, I have to bring this into the discussion.
12: Of course,
13: But you know, the biggest LGU in the Philippines,

0: Correct.
1: Yung parang ganun na lang kasi mangyayari.
2: And sasabihin ko lang yung ano no, yung ganung alibi. Ang naiipit dito yung mga tao sa baba.
0: Yeah. Actually.
2: Di ba sinabi ni Baste, minodify nila. Hindi ko alam. Baka nga, ang sabi pa niya, baka nga minodify nila. Pwede ba yun? Di ba parang, ngayon, iniipit mo ngayon. Ang makakasuhan lang dito palagi yung mga nasa baba.
0: Correct.
2: Pero pagka ikaw nasa baba, yung empleyado ka, tapos hindi ka pipirma, pag-iinitan ka nung mayor, iipitin ka.
0: Yun.
2: So, alam nyo, talagang skewed in favor ito sa mga makapangyarihan. Kaya kailangan mailagay sa lugar itong mga taong ito.
1: Ako, nanapanood ko yung hearing na yun si Mayor Baste. Ang binabi ka niya, tama kayo sa entry, no? Sinabi niya yung back. Hindi ako kasama sa back. Pero alam ko yung dapat ginagawa ng back. Pero sila yung pamirang. Sila tanongin.
0: By the way, by law, he is the head of the NGO.
1: Correct niya. Pero sinasabi niya nga, ito sila ang tanongin niyo. Sinasabi nga, yung binabanggit mo, itong mga taong ito na mga empleyado, mga napag-utusan, mga naninerbisyo sa ating gobyerno, sila yung pipirma. Yeah. Pero pag hindi ka nga pumirma, nangyari na rin yan. Naalala mo yung sa flood control eh. May isang ayaw pumirma. Ano nangyari? Disinibak siya, pinasuhan.
0: I mean, let's not go into the case of the former ombudsman who was suddenly relieved of his duties and then stripped of all of his benefits.
2: Mm-hmm. Yung sa pag-acquire nung frigate, yung inimbisigahan namin, yung frigate scam.
0: Oh.
2: Itong flag officer in command, hindi mataas na pwesto yan. Hindi niya tinatanggap yung binibigay sa kanila kasi kumaga yung nasa kontrata na inaproba nila, suddenly pinagpalit-palitan ng mga segunda, hindi naman segunda mano, kumbaga second class equipment na nakamura dun sa para dun sa contractor.
0: Yun,
2: pero dehado yung Navy. Mm-hmm. Hindi niya pinirmahan. Ano nangyari sa kanya? Tinanggal.
0: Yun yung
2: Navy commander-in-chief na yan. Flag officer in command. Pero lalo na yung mga mid-ranking bureaucrats.
0: Yeah, right?
2: Kawawa sila dito.
0: Kawawa. And you know, speaking of, nabanggit ni Sentry kanina, the patterns.
2: Yeah.
0: Again, you look at the patterns. So, pag pinanood mo yung impeachment hearings as a whole, makikita mo the likes of Gina Acosta, the likes of Ortonio, na ano lang sila, di ba? It's almost a rubber stamping. Di ba? It's almost a rubber stamping.
3: Inutusan po ako ng head of office.
0: Naiipit yung mga taga-pirma.
1: Oo.
0: So to speak.
1: Kaya ako, pag gumilid ka ng konti din para maano yung...
0: Bakit?
1: Yun. Banggit nyo na mga empleyado na kahanga-hanga yung pagtindig, pero pag tumindig nga sila, sila yung dehado. Hmm. Sila yung naiipit. Sila minsan yung nakukulong pa. Diba? Meron po bang mga batas na dapat pa tayong tignan para maprotektahan? Meron tayong yung squealers, witness, yung
0: whistleblower.
1: Pero yan, mas kailangan pa po protektahan itong ating mga empleyadong ganito.
2: Actually, talagang ito nagsisimula talaga sa taas, sa leadership. Kung maayos yung mayor, maayos kasi lahat yung bureaucracy. Pag hindi maayos yung mayor, talagang lahat yan. Kung maayos ka man na empleyado, pag-iinitan ka. Mm-hmm. Kung di magiging kasabwat ka na ngayon. Tapos ngayon, dapat dito sa ombudsman, ito, hindi nyo pwedeng pinapalusot yung mga head of agency, yung head of procuring entity. Kasi nasa kalinang responsibility.
0: Uh-huh.
2: Hindi yung sasabihin mo yung back. Ako, nanggaling ako sa Navy, no? Naging procurement officer ako. Yung back doon, pagka yung commander matino, talagang walang utos na
0: ipapababa.
2: Pero pagka hindi matino, uutusan ka, pirmahan nyo. Pirma lang kayo lahat dyan para kayong
0: marubot. Rubber stamp talaga, oo.
2: Ganun ang sitwasyon. At itong ginawa, pinalusot kay Baste, na ganun-ganun lang, talagang it sends a bad signal sa bureaucracy natin.
1: Eh, Director, sinasabi niyo po ating ombudsman. Sige, magpunta na nga tayo sa...
4: Senator! Senator, may isang tanong lang. Salamat, pahabol lang. Senator,
1: go.
4: Talking about whistleblowers.
1: Yan.
4: Anong tingin mo dun sa kaibigan ni Alan?

0: Corporal Gracioso.
1: Yo.
2: Hindi ka ni Alan Cayetano.
3: Na-mention ni Sec Ronald. Alam niyo yung sa mga nilabas na expose ni Corporal Gracioso, meron siyang pinangalan doon.
2: Wait, is he a corporal really?
3: Police. Okay. Meron siyang sinabing pangalan, yung Jeffrey Tupas.
2: Si Jeffrey okay. Tupas.
3: Ngayon, yung na-mention ko kanina na tapang at malasakit, member din siya ng Board of Trustees.
2: Si Jeffrey Tupas.
3: Kasi ito talaga yung trusted aid, kumbaga ni Sara Duterte. Kaya yung mga doon, inisa-isa namin yung mga sinasabi niya, nagche-check out. At the fact na itong si Lord Alan Velasco ay sumibat.
2: Yeah.
3: So medyo it's a bad bad sign. Pero ang kuha natin dito is yung kay Gracioso, kumbaga continuous vetting. At eventually, sana mag-lead to filing of cases.
2: Yun. Marami lang nagulat na mga kababayan natin nung nakita ang state-of-the-art polygraph test natin dito sa parang gawa sa sa Pampanga yung mga Nara chair pero yun lang.
1: Baka may mag-donate.
4: Gusto mag-donate ng China ng ganyan.
2: Parang parang BP lang yung sinusukat.
4: Sisingin to naman sa sec.
0: Hindi papasang PL dyan. Hindi papasang PR
4: dyan
0: sa lie detector test.
4: Ayun. Pumunta na tayo sa Bar Dagulan. Secretary Yamas.
5: Tara na, mga mema. Heto na ang Bar Dagulan.
6: Bawal ang takot. Dapat todo prangka.
0: Hindi nyo ba na napapansin? Hindi nyo ba nararamdaman? Hindi nyo nararamdaman?
1: Ano sec?
0: Pasikip ng pasikip ang mundo ng mga Duterte. Pasikip ng pasikip. Dito sa impeachment, nakita natin yung pattern. Nakita natin yung pattern na scam, na sindikato, no? Nakita natin yung pattern ng katraydoran. Yun yung isang magandang output nitong impeachment process. Pero wag natin kalimutan, ay bago pa nangyari yung impeachment, may mga tao katulad ni Senator Trillanes na pinakita na yung pattern as early as 2016.
2: Correct.
0: No? Yung kanilang ugnayan sa mga pogos, sa mga drug lords, yung kanilang ugnayan sa China, nakatali yung kanilang bituka, yung kanilang mga unexplained wealth, not in the millions, but in the billions. So, yung nagko-complement yan. Pero huwag natin kalimutan na even before the impeachment, meron ng ganyang mga tao, whistleblowers, na katulad ni Sunny, na naglalabas ng pattern na yan. No?
2: Yeah.
0: Una. Kalawa, akala nila sila ay untouchable. Eh ngayon, yung pinaka-untouchable nilang mga kaalyado, nakakulong. Katulad halimbawa ni Marcoleta. Ang tingin ng lahat ay untouchable at hindi pwedeng makasuhan. Ayun, nakakulong ngayon. Pinakamagaling na abogadong nakilala ko dahil siya lang yung abogado na kayang ipakulong ang sarili. Kaya palakpakan natin siyang lahat, no?
2: Nagbigay ng ebidensya. No?
0: Ikatlo, no? Nakita natin na yung dito sa impeachment, yung threshold, hindi yung threshold, yung denominator ng 2/3 ay bumaba na or posibleng bumaba. Medyo game changer yan, ha? At yung mga nagsampalang kaso sa Supreme Court tungkol dito sa pagbaba ng denominator, tinapon yung mga kaso. No? Medyo mahalaga yan, ha? Yung Supreme Court na binaba natin yung dati, medyo nagle-level up naman ng konti. Sabi nga ni Senator, obserbahan natin maigi, baka may redemption.
2: No?
0: So, merong redemption arc naman kahit ang Supreme Court. Pero, yung mahalaga, itong mga testigo, itong mga parating, yung unexplained wealth. No? At talagang mahihirapan ang huminga si Vice President Sara Duterte dito. Itong expose sa GenCorp, no? Grabe ito. Ito ay magiging historic, iconic conflict of interest na sila mismo ay umaamin, no? So, ang daming mga lumalabas ngayon. Halimbawa, itong Nobyembre ay sisimula na officially yung kaso ng kanilang patriarch, si Digong,
2: yun,
0: sa ICC, no? So, ang tingin ko, fearless forecast.
2: Uy,
0: in the next 2 months,
2: uy,
0: ay makokonvict na si Vice President Sara at siya ay matatanggal sa posisyon at permanente lang hindi makakatakbo. Kung lang naman yan, fearless forecast.
2: Fearless,
0: batay dito sa mga nangyaring mga developments. Pero hindi lang yan. Hindi dyan nagtatapos. Dapat yung Duterte Project ay madurog, mawasak at mapakulong. Yung mga at mga kalyado niya na kasama dito sa sindikatong ito, kasama sa katraydoran na ito, kasama sa kabalintunaan na ito, at dapat hindi na makaporma sa 2028.
2: Yun!
3: Hey! Yun, ako.
2: That's the short Bardagulan. Oh, we have it, ha? Ano ba yan? Paris version Bardagulan?
3: It's a quickie.
0: Gusto mo, may part 2 pa. Gusto mo, may part 2 pa ako.
4: I-reserve natin sa Until Third Gen. Pero sa ngayon, pumunta muna tayo sa singkong sikat ni Doki Do David.
2: Yes, magbasa ka ng
4: The Survey Says!
2: Magbasa ka ng

0: Sini, sini.
1: So ito yung ano, ito yung top 5 trending topics.
0: Yeah,
1: yan. Oh, as of nung Thursday. Pero Thursday pa to, so nagbago dahil
0: parang gusto ko din yung LED screen ni Sek, pero tatakpan mo siya.
1: Yeah, yan okay, okay, okay. Gusto ko magpunta dun eh. Pero anyway, number 5, Antonio Trillanes. Andito ngayon. So ano, the trend, of course.
0: Trendy.
1: Yung ano, yung press conference, tsaka yung pag ano, omit sa ano sa Senate. Number 4, hostile witness. Sino kaya yon? Number 3,
0: binanggit ni Sentry, sabi niya ano, gangster ba o ano?
2: Mafia.
1: Yeah, number 3, Melvin Matiba. Si NBI director.
0: At yung sinabi mong lie detector test niya.
1: Number 2, Senate impeachment voting threshold ruling.
2: I'm happy that people are still engaged.
1: They're engaged, oh. And number 1, Francis Escudero.
0: Sinabi isang former senator ng sabi, tutukan niyo 'yan eh.
2: Tinutukan tuloy.
0: Number 1.
2: Tinutukan tuloy.
0: Pero kumabang mga survey na
3: ilalo. Pahabol lang, konti lang. Doon sa hindi ko nabanggit kanina sa Bardagulan. Kasama sa pagsikip ng mundo ng mga Duterte, yung kanilang mga kalyado, hindi na nakukulong. Mukhang nagtatalo na na.
0: Yan, ako.
3: Paano ba bumoto si Mark Villar? Ano ba yung sinasabi nung spokesperson ni Loren Legarda? Ano ba yung feelers na pinapadala nung nakakulong for plunder na ngayon ay nasa ospital dahil may napunit? Medyo ito yung isang significant na pagsikip ng mundo ni Vice President Sara. Nagtatalo na yung paliit na minority. Pahabol lang. Dahil, sabi ni Alan, maiksi daw masyado.
2: Sek, may tanong ako sa'yo, Sek.
0: Sige.
2: What's your favorite number between 1 to 20? Anong favorite number mo? Is it 16? Is it 17? What's your favorite number, Sek?
3: 17.
2: Okay. Wala naman tayong pinapalabas.
3: Wala.
2: Naman tayong
0: apat yung tumalon eh. So,
3: 17. Tapos, pagkatapos ng impeachment, ipakulong nyo na yung mga tumalon.
2: Wala ka na, tinatanong lang ito ng favorite number. Tinatanong mo pa sa impeach. Ay, nako.
4: Ayaw ng redemption arc.
0: Yung redemption arc mo, parang boom eh. Parang pinasaya mo lang ng konti.
2: The arc of the universe is long and it bends towards Sek Leamas.
1: Ako naman yung favorite number ko, 14, kasi 14,000.
2: Damn, bro.
1: Yeah, for real, 14K.
0: Sentry for you.
2: That to be a record.
0: It is a record. Sentry, kanina may binanggit ang ating political heckler, official pundit of the universe, na meron siyang, fearless forecast. Sige, bigyan ka namin ng pagkakataon. Anong fearless forecast mo sa politika, sa ating sitwasyon sa Pilipinas, sa darating na eleksyon, at pagkatapos nito?
4: Ako kasi, palagi kong mindset or starting point sa aking mga assessment is may hope, no? May pag-asa. Kasi we've seen the worst at nakalagpas tayo doon. At ito ngayon, nandito tayo sa kumbaga finishing touches or end game. Pero huwag tayong magkumpiyansa. Huwag tayong magkumpiyansa. We need to finish it para pagkatapos. Ngayon, I would agree dun sa assessment ni Sec Ronald. Kung makonvict si Sara,
0: yan,
4: magbabago, magre-reset yung political terrain. May mga magsusulputa na mga iba't ibang mga players, kumbaga for 2028. Ngayon, we are working on the assumption na si Baste yung ipapalit kay Sara. Ngayon, yung iba nga nagsasabi na elevate daw si Baste doon sa pag-testify niya. Pero ako may contrary opinion ako. Kasi ito nakita ng mga tao, kumbaga, up close, mukhang gangster itong kumbaga hindi ito yung parang noon na binibuild up nila na parang mati ni Idol pa eh. Ngayon iba na eh. Nakita mo yung transformation. Talagang ano ito, parang mafioso, basta't gangster. Ngayon, mapag-iisip-isip sila. Ito ba yung gusto ninyo?
2: Yeah. Yun,
4: diba? Bukod pa dun sa mga in-expose ka na may bills payment ito, 1 million a month. Ang bayad nito sa bills. Nung 21 years old siya.
2: Yung nga.
4: Medyo so, wala itong trabaho. Medyo
2: pwedeng spedix pa lang tayo, di ba, Sen?
4: No, bills payment na. Anyway, marami itong kalokohan. Pagka ito lumabas, siya rin yan. Hmm. Ngayon, sabi ko, huwag tayo magkumpiyansa. Ayon on the ball tayo. We get the conviction done, tapos work on 2028. Kasi iba ito, no? No? Mm-hmm. May abilidad sila, meron silang connect dun sa base nila, at marami ulit pwedeng mabudol. Mm-hmm. So, kailangan. But it's getting brighter, at hopefully 2028, makuha naman ng mga tama, ng mga maayos
0: yan,
4: ng mga leader na ating bansa.
0: Sige, ako ang last ko ng question sa iyo. Sabi mo nga, it's a crucial time. Itong ating kinabukasan, itong ating election ngayon magiging crucial. Ano naman ang nakikita mo sa dapat na tangatatakbo? Kasi may nabalitaan ako, si Segato, nag-organize ito ng isang pagtitipon, no? Kung sino-sino yung mga tatakbo na laban. Ano yung chance, o halaga, na sino-sino ang dapat kumandidato at isipin yung kapakanan at kalalabasan ng ating kinabukasan?
2: Dapat isa lang.
0: Dapat isa lang.
4: So, ang pinakang primary requirement, syempre, is kailangan maayos na tao to, mabuting tao. Iba kasi yung masama from the get-go, wala na yun kahit na anong sabihin. Then, kailangan pro-Philippines man lang.
0: Basic
4: na requirement.
2: Sad
4: na hinihingi pa natin. So, pro-Philippines din. Kailangan makita man lang natin yung vision, yung kakayanan nito. At wala naman track record na may corruption, pagnanakaw o ano man. So, very basic
2: the
4: requirements.
2: Basics.
4: Pero, yun na. Very very essential sa atin.
2: Mm-hmm. Okay. Now whoever that candidate is.
3: Mahalaga yung sinabi ni Senator yung eye on the ball.
4: Yeah.
3: O, dahil yung iba kasi nawala yung eye on the ball.
0: Wala.
3: So, mahalaga 'yan, no? Wag nating i-underestimate kahit sakali ma-impeach si Sara at pumalit si Baste. Yun yung pinaka-fatal na pagkakamali. Yeah. I-underestimate natin. Dahil ang kalaban natin hindi isang tao . Ang kalaban natin ay isang brand, isang sindikato. Kaya dapat kahit wala na si Sara ay mag-unite pa rin tayo sa isang kandidato.
0: Yun,
3: no? Ngayon nangyayari ngayon, maganda na yung message niya. Maganda yung narrative natin ngayon . No, maganda yan . Dapat, for now, this is for us to lose. Pero after ng impeachment, ay kailangan din ng magandang narrative going into 2028. No? Kaya kahit madalas kong banatan yung mga Alan Herman of this world. Yan ay mga kailangan dito sa labanan ito, no? Kahit mawala na yung mga kwan, yung mga Okta. Mahalaga ngayon dito is messaging.
0: Yan.
3: No? Yun yung court of public opinion, no? Kaya eye on the ball.
0: Yan.
3: Eye on the ball.
0: Ang lagi na yung panapos, Sentry, alam na namin na namanata ka na sa amin sa katotohanan, pero magta-times 2 ka na lang dyan dahil pangatlo ka na namin, pangatlo mo ng guesting ito at sa amin, times 3.
2: Yan.
0: Ang katotohanan po, ang lagi namin advocacy, dito hinahanap ko sa
2: ito.
0: Yun o.
2: Muli.
0: Muli.
2: Times 2. Yan. 3 times 2. Katotohanan.
0: At siyempre, hindi pa ito siguro ulit na si Sentry.
2: Sabi naman.
0: Sabi wala naman, na ating live viewers.
2: Mabot na 14,000.
0: 14,000.
2: Huwag naman sana. Sana paunlakan ulit tayo.
0: Sana paunlakan tayo ni Sentry. Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos 2 oras ng makabuluhang talakayan.
2: Sa bawat issue, may iba't ibang angle.
0: At sa bawat story, may iba't ibang kwento.
4: At himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto.
3: Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko.
0: Dito lang ang Pusa!

0: malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni! This is the newest,
2: the hottest
1: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: Kung tambay ka, ka-vibes ka.
1: Vibes, ka-vibes, kasama sa awanan.
2: Favorite Music Radio 93.1.
3: Si Chito, si Chito Miranda, nandito na si Kiko, si Francis Magalona, nandito na si Glock 9, wala siyang apelido, magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo na ni.
2: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
3: Kabibs!
4: Nalapas na taas sa atong atun. Para, para! Mauna ni!
2: Favorite Music Radio 93.1 Mauna ni!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
3: This is the newest,
4: the hottest
3: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.
4: Mo

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

93.1.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
5: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
4: This is the newest.
6: The hottest.
4: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
7: Hello mga ka-vibes! Wala na doon line lami on DJ Sprocket.
8: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
9: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langga neta.
8: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
10: O kini ang inyong arangkada man si ka-vibes.

0: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
1: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, dalawang bata patay matapos makuryente sa fun run at bubble party sa kanilang eskwelahan sa Isabela. Tatlo arestado sa carnapping sa Cebu City. Paulit-ulit na kasinungalingan, kapo ni Vice Presidente Sara Duterte pinalagan ang mga paratang ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Financial records ng Vice, sunod na pupusisiin naman sa impeachment. Pag-recycle ng tubig isinusulong sa inaasahang epekto ng Super El Nino. Pamahalaan nagtatayo na ng mga infrastruktura para mag-kolekta ng tubig sa panahon ng tagtuyot. Bandang Ben and Ben, opisyal nang nagpaalam sa kanilang drummer sa isang sold-out concert. At Pinoy sports stars Alex Ayala at EJ Obiena panalo sa kanilang

0: Talk Collab. Kapamilya, simulan natin ang balita sa trahedya sa Fun Run. Dalawa ang patay matapos umanong makuryente sa Color and Bubble Fun Run ng isang eskwelahan sa Cagayan City, Isabela, ngayong Sabado ng umaga. Sa video nakuha ni Jeffrey Feliciano, nagkakasiyahan pa ang ilang bata sa mga bula. Pero ilang saglit pa, isang batang lalaki ang nakitang wala ng malay at nakahantusay sa sahig. Agad binuhat ng video uploader ang bata para dalhin sa rescue team. Pero inabutan din niya na nire-revive ng rescue team ang isa pang batang babae. Sa inisyal na impormasyon ng pulisya, apat na estudyante ang isinugod sa ospital matapos makuryente sa kasagsagan ng bubble party. Dalawa sa kanila ang idineklarang dead on arrival. Alas 4 ng madaling araw nang magsimula umano ang fun run na nilahukan ng mahigit 1,000 individual.
1: Yung parents, isang nagsasabi na may ground, laging yun ang naririn. Kasi paparating pa lang namin sa finish line. So, puro ground may maririnig mo na. May ground, parang gano'n. So, yung ibang parents, tinatawag may mga anak nila.
0: Samantala, sa pahayag naman ng Cagayan South Central School, ikinalulungkot umano nila ang hindi inaasahang insidente at taos-puso silang nakikiramay sa mga naunila ng mga biktima. Hinihiling umano nila sa lahat na hayaang magpatuloy ang investigasyon at iwasan ang pagkalat ng mga hindi kumpirmadong impormasyon. Nagpabot din ng pakikiramay ang Department of Education. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, ang kaligtasan at kaayusan ng mga mag-aaral at tauhan ay ang palaging pangunahing prioridad. Patuloy anya ang pagsisikap ng kagawaran para matiyak na ang mga paaralan ay mananatiling ligtas at maayos na lugar para sa mga estudyante at guro. Arestado ang tatlong suspect sa pagtangay ng isang pickup truck sa Cebu City. Nasukol ng mga operatiba ng Cebu City Police ang tatlo matapos maiulat na may kinarnap na pickup truck sa parking area ng isang condominium sa Barangay Guadalupe. Agad rumesponde at nagsagawa ng hot pursuit operation ang pulisya matapos matanggap ang ulat. Unang nahuli ang isa sa mga suspect sa Barangay Camputao. Itinuro naman niya kung nasaan ang ninakaw na sasakyan. Sunod ding natimbog ang dalawa pang suspect. Agad ding na-turn over sa may-ari ang na-recover na pickup truck.
2: Droga ang sinisilip na ang gulo sa pamamaril sa dalawang lalaki sa Tondo, Maynila. Tinutugis na ang apat na armadong lalaking nakuhanan ng CCTV bago ang krimen. Nagpapatrol, Ion Sanchez.
3: Armado at balot ang mukha ng apat na lalaking ito nang makuhanan sa CCTV habang naglalakad sa Molave Extension, Barangay 194, Tondo, Maynila, Biyernes na madaling araw. Sandaling huminto ang grupo at itinaboy na pada ang residente na ikinagulat ang nakitang mga baril. Maya-maya pa, pumasok ang mga lalaki sa isang eskinita. Makalipas ang halos 10 minuto, nagmamadaling nilisan ng mga ito ang lugar. Ang grupo ang itinuturong bumaril sa dalawang lalaki na may illegal na transaksyon umano sa loob ng isang bahay. Nakaligtas sa pamamaril ang live-in partner ng napatay na 42 anyos na may-ari ng bahay.
4: Nasa loob po kami ng kwarto. Tapos may narinig po akong putok. Yun na po alam yung nangyayari doon sa labas. Gumilid na po ako kasi po baka pumunta maano. Wala naman pong kaaway. Ako lang po yung kaaway pag natalo po kami ganyan.
3: Itinanggi nitong kilala niya ang napatay na bisita ng kinakasama. Pero inaming sangkot sa droga ang live-in partner niya.
4: May pumunta po dyan para mawagan.
5: Nagbebenta po siya?
4: Hindi po. Nag-ano lang po pero hindi po siya nagbebenta. Binababa niya lang po sa kuwaan. Hindi ko po alam kung saan po kumukuha.
3: Agad na responde sa insidente ang pulisya pero hindi muna nagbigay ng karagdagang impormasyon. Ngunit ayon sa barangay, malaki ang posibilidad na droga ang dahilan ng pamamaril.
6: Patsession kasi naman talaga yan. Yan ang malaking problema namin dito. So ngayon, may mga pulis na sinasabihan naman namin na paano natin susolusyonan to. Kaya lagi yung pinapasadahan, kumbaga parang ginagawa na nila ng surveillance yan.
3: Sinuri na ng SOCO ang pinangyarihan ng krimen habang patuloy ang investigasyon at pagtugis ng pulisya sa mga sospek. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
2: Umaaray ang bulsa ng mga motorista at consumers. Bukod kasi sa taas presyo sa gasolina, umarangkada na ngayong Sabado ang malakihang taas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG. Kaya naman ang ilang consumer at may maliliit na negosyo, kanya-kanya ng diskarte para makatipid. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
7: Dahan-dahan sa pagtansya at bawal na ang pagtodo ng apoy mula sa tangke ng LPG ang tindera ng paresang ito na si Irene. Ito na lang ang paraan niya para makatipid dahil sa nakakalulang taas presyo ng LPG. Aabuti ng 200 pesos ang imamahal ng kada tangke ng LPG. Ayon sa Regasco, simula ngayong October 3 tataas ng 10 piso ang kada kilo ng LPG at madadagdagan pa ito ng 5 piso at 3 piso sa mga susunod na mga linggo. Sumatotal 18 pesos kada kilong pagtaas, kaya maaaring umabot sa 1,200 pesos hanggang 1,700 pesos ang presyo ng kada tangke ng LPG sa Metro Manila. Ayon kay Irene, tiyak na bawas kita pero may pakonsuelo sila sa mga suki at hindi na muna sila magtataas presyo sa paninda.
8: Hindi naman po kasi pwede na ganun basta-basta eh. Kaya kasi yung mga suki namin baka mabigla kapag kapag bigla kami magtataas. Kaya po sobra sigurong apektado kami sa pagtaas ng ganyan. Siguro sa kita na lang kami mababawasan talaga.
7: Ang tangke ng LPG ubos sa kanilang parisan sa loob lang ng 3 araw.
8: Ginagamit po namin sa pagpapalambot kasi ng karne. Kaya medyo malakas, tas kanin pa.
7: Ang kapwa tindera ng parisan na si Anna May, ramdam din ang epekto ng pagtaas ng presyo ng LPG. Wala kasing patayan sa gamit nito, lalo't mainit na pares ang laging hanap ng mga customer.
9: Hihinaan lalo yung apoy, pero dapat mainit pa rin yung pares.
7: Kaya naman, ang iba, gaya ni Dags, nag-isip ng alternatibo sa LPG. Kalan dilangis ang tawag niya sa ginagamit niya sa panluto. Kalan na may blower at patak-patak na gamit ng langis, makakapagluto na.
10: Ang ginagamit lang niya, langis na patapon. Kumbaga, change oil niya sa motor, yung mga pinagprituhan sa bahay na dati tinatapon sa lababo. Ngayon, pwede mo nang gamitin pang luto.
7: Kwento ni Dags, nasa 25 pesos lang kung susumahin ang konsumo ng blower sa kuryente, kaya tipid itong gamitin. Pero wala pa rin ginhawa ang mga motorista dahil nakaamba ang dagdag singil sa kada litro ng gasolina at kerosene na aabot sa 1 peso and 50 centavos hanggang 2 pesos, bagaman naasahan ang bawas presyo sa diesel na may 1 peso hanggang 1 peso and 50 centavos na tapyas kada litro. Pangunahing dahilan ng oil price hike ay ang tensyon pa rin sa gitnang silangan. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
0: Bubusisiin ng Senate Impeachment Court sa susunod na linggo ang mga financial record ni Vice President Sara Duterte. Target itong matapos bago ang isang buwang break ng Impeachment Court sa October 15. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
11: Sa papasok na 14th na linggo ng paglilitis, ang mga financial record ni Vice President Sara Duterte naman ang bubusisiin. Kasama sa isasalang ang Executive Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLC. Kinatawa ng mga banko at insurance firms na may account ang mag-asawang Duterte Carpio at ang BIR para makita ang kanilang income net of taxes.
12: Lagi po natin binabanggit na most complete picture noong pong kayamanan, supposedly kayamanan ng atin pong pangalawang pangulo at ng kanya pong asawa. So, yun po yung in-expect natin ngayon pong linggo.
11: Titingnan din nila kung matatalakay ng mga testigo ang mga alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV na kanyang inilahad sa isang press con. Ito'y para mabusisirin kung tugma ito sa record ng AMLAC at ibang institusyon. Pero hindi ito magiging batayan ng anumang pagtatanong mula sa prosecution.
13: Doon sa mga bagay na nailahad ni Senator Trillanes, kung pasok sa scope na yan, then we can all check dito sa susunod na linggo na to kung lalabas ba yan, no? Doon sa mga dokumento na nakita natin, no? Nagmamatch ba yan doon sa official bank records, AMLAC records, financial institution records.
11: Tingin ni Redon, sapat na ang panahon na ibinigay ng impeachment court para mas mabusisi ng depensa ang mga dokumentong isinumite ng AMLC. Hindi isinuwalat ng prosecution kung magkano ang kabuuang halaga ng hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Pero ito anya ang dapat lumabas sa pagdinig. Inanyayahan ni Redon ng publiko na busisiin at aralin ang mga numero.
12: Spreadsheets, line items po talaga yung mga makikita po natin dito. Pero mag-magnifying glass din po tayo. Pagka po isinalang na po ito po mga financial witnesses, baka may makita po tayo ron na mga mahalaga pong mga ebidensya.
11: Target matapos ang usapin na unexplained wealth bago mag-break ng isang buwan ng impeachment court simula sa October 15. Wala pa rin pinal na desisyon kung hindi na nila tatalakayin ang artikulo sa bribery. Nauna nang sinabi ng tagapagsalita ng impeachment court na target nilang tapusin ang paglilitis at maglabas ng hatol sa December 16. Sabi ng prosecution, hindi pa naman pinal ang petsa na ito. Pero gayunman ay pinabibilis nila ang paglalatag ng mga ebidensya dahil ang sentimiento ng publiko ay tapusin lang ang impeachment trial sa lalong madaling panahon. Wala pa anilang usapan kung ikukonsidera bilang testigo ang dismissed na police at dating security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. na nauna nang nagsabing nag-deliver siya ng bilyong pisong halagang pera sa bise.
12: At the moment, wala pong pag-uusap no, kung may incorporate po yung Gracioso affidavit kasi syempre very important po na ma-vet pa rin fully.
11: Samantala, kinumpirma naman ng abogado ni Vice President Sara Duterte na natanggap na nila ang imbitasyon mula sa NBI para humarap ang bise sa kanilang conference kaugnay ng mga alegasyon ni Gracioso. Pero wala pa anilang kalakip na affidavit ang imbitasyon, kaya hiniling muna nila ang kopya nito bago sila tumugon. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
0: Mula sa pagpapalaki ng mga baka, katayan hanggang sa bentahan ng Gotong Batangas at Bulalo, pinasok ng isang negosyante sa 13 Martires, Cavite. Kaya wala talagang tapon sa kanyang kita. Kilalanin natin siya sa May Puhunan, Kaya Mo.
14: Nandito po tayo ngayon sa 13 Martires, Cavite, kung saan dinadayo at pinipilahan ang Gotong Batangas ni Kuya Tano.
15: Kuya, pag sinabing Gotong Batangas, ano ba to, Kuya?
16: Pag sinabi po kasing Gotong Batangas, yan ay part po ng mga laman loob ng bak. Mix po yan. May balat, laman, tuwalya, isaw, lahat po ng na laman loob ng baka, naandun na po yun.
15: Tapos ito ba, Kuya, nung kabataan mo, talagang sanay mo ng kinakain nito?
16: Oo, may hilig po talaga kami dyan sa Gotong Batangas, lalo po yung medyo kasiyahan ng konti, nagkakainom mo ng konti. Andyan po yung ginagawa namin ng yung pulutan, ganyan, kaya po, yung mga hangover, ganyan. Ay, alam po namin yung mga ganyan sa Batangas, yung mga ganyan, special na luto po namin.
15: Oo.
16: Hanap ako ng pwesto. Dito nakilala na yung aking Gotong Batangas talaga. Kasi binabalik-balikan na nila. Hindi ko rin naman lubos sa kalahin na ganun nasisikat itong aking Gotong Batangas. Ayun niya, nagpakatay na akong sarili kong baka. Dinagdag ako na yung aking Gotong Batangas. May bulalo na rin ako. Kaya yung mga laman loob ng baka ko, dito na sa goto. Yung laman ng baka, doon na sa bulalo.
15: Walang sayang.
16: Walang sayang.
15: Walang tapon. Walang tapon.
17: Anong part yan, Kuya?
16: Bindongo, bindongo ng baka.
17: Bindongo?
16: Yung tumbong.
17: Ito po yung karugtong ng bindongo. Actually, hindi ko to alam. Parang first time ko itong nakita eh. Pero sabi ni Kuya, masarap daw eh. Tara, tikwan na po natin to ah.
18: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo. Linggo, alas 3 ng hapon.
2: Department of Health nagpaalala na sa mga posibleng sakit mula sa inaasahang matinding tag-init dulot ng Super El Nino. At Ben and Ben, todo ang fan interaction sa kanilang sold-out concert sa The Big Dome sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
19: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.

0: ever used, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Nakakabahong germs! Mag-Protect Soul to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
2: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol 630 at DZFM Tele Radio

0: kang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo?

0: Vázquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes a las 5:30 ng hapon. Exclusivo sa DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Troll Balita Alachete. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM.
1: Umalag ang kampo ng Vice Presidente sa mga paratang ni dating Senador Antonio Trillanes IV kaugnay ng umano ay pagtanggap ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Vance Carpio ng remittances mula China. Naniniwala naman ang prosecution panel na matibay ang kaso laban sa vice kahit pa hindi nahaharap bilang testigo si Trillanes. Nagpapatrol, Danisa Fernandez.
2: Paulit-ulit na kasinungalingan, mga imbentong kwento at malisyosong paratang. Yan ang buwelta ng kampo ni Vice Presidente Sara Duterte kasunod ng mabibigat na paratang ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa isang press con. Ayon sa tagapagsalita ng vice na si Salvador Paulo Panelo Jr., gawa-gawa lang ang umano'y ugnayan ng pamilya Duterte sa droga. Imahinasyon aniya ang di maipaliwanag na yaman at gathang isip ang umano'y koneksyon ng pamilya Duterte sa China. Sabi pa ni Panelo, sasampahan sana ng bise ng reklamo si Trillanes dahil sa anilay walang katapusang akusasyon. Pero nakita na anila kung paano protektahan ng administrasyon ang mga nagpapakalat ng umano'y kasinungalingan laban sa pamilya Duterte. Kabilang sa mga paratang ni Trillanes, tumatanggap ng payola ang pamilya Duterte mula sa negosyanteng si Sammy Uy, na kilala umano bilang drug lord sa Davao City. Dagdag pa ng dating senador, nakakuha ng higit 300 million pesos na remittance ang vice-presidente pati ang kanyang asawa na si Man Scorpio mula sa mga kumpanya at mismong gobyerno ng People's Republic of China.
3: Ito na ang paraan ng China ng pagsuporta sa mag-asawang Duterte. Maliwanag po ito. Kaya dapat ikilabutan po tayo rito. Kasi Vice President po siya. May national security implications. Bawal po yan. Bawal tumanggap from a foreign government, especially from ng high-ranking official sa Vice President. Kapag hindi pa ba impeachable yan, ewan ko na lang. Nagbubulag-bulagan tayo o nagtatanga-tangahan tayo.
2: Giit ni Trillanes na nakabase ang kanyang mga pahayag sa mga dokumento mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno.
3: Ito, ni-research ng aming team. 100% tinitindigan ko yan. We will be turning over everything dun sa prosecution team. And in fact, sabi ko nga sa inyo, I'm confident mas marami pa yung hawak nila. I did the necessary legwork. Hindi lang ako basta nag-allege.
2: Sabi naman ni Defense Secretary Gibo Chidoro, sana ay isumite ni Trillanes ang ebidensya sa otoridad para maimbestigahan ang issue. Aniya, may implikasyon ito sa seguridad ng bansa kung mapatunayang totoo. Nauna na rin kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na tugma sa kanilang records ang bank transaction records ng vice at kanyang asawa na hawak ni Trillanes. Tetestigo sana si Trillanes sa impeachment court pero biglang nagboluntaryo siyang wag nang tumuloy para mapawi ang tinawag niyang pressure sa prosekusyon. Pero buwelta ni Panelo, ang pagtalikod na ito ay pruweba na hindi tatayo ang kanyang mga paratang kapag binusisi. Tinawag niya ang mga akusasyon na black propaganda. Diin naman ang prosekusyon, hindi mapipilay ang impeachment case kahit nawala ang testimonya ni Trillanes.
4: Dahil nasasapatan naman na po kami sa ebidensya previously, tingin ko walang batayan para manghinayang. And hopefully, pagka isinalang po ito pong mga financial related witnesses po ng prosecution, yung pong ilang aspeto na supposedly covered ng binabanggit po niya Senator Trillanes, hopefully, maisama o maibanggit nito pong mga financial witnesses po na ito sa darating pong linggo.
2: Paliwanag naman ng tagapagsalita ng prosekusyon na si Jay Tolosa, pwedeng magbigay ng impormasyon at dokumento ang AMLAC sa impeachment court.
5: Kung ang even to foreign counterparts pwedeng mag-share ang AMLAC, eh all the more na pwedeng mag-share ng ganitong mga documents sa constitutional institution ng impeachment court.
2: Kasunod ito ng pag-question ng defense team ni Duterte dahil sa confidentiality. Sinubukan naman ng ABS-CBN News na kunin ang reaksyon ni Trillanes sa pahayag ng kampo ng vice-presidente pero wala pa itong tugon. Denise Fernandez, ABS-CBN News.
1: Kumuho ang malaking bahagi ng bundok sa Mapili, Batangas. Natabunan ang isang bahay at hindi rin madaanan ng mga motorista ang kalsada dahil sa nakahambalang na lupa. Nagpapatrol, Dennis Dato.
6: Malaking bahagi ng bundok ang gumuho sa Sitio Gitisan sa Barangay San Teodoro, Mabili, Batangas nitong Biyernes ng hapon. Sa pagtaya ng mga otoridad, halos 200 metro ang haba nito. Ayon kay Barangay Kagawad Evangeline Bilale, una nilang napansin ang paglitaw ng mga bitak sa kalsada nung nakaraang linggo. Kaya isinara sa mga motorista ang lugar nang magsimula na ang pagguho kahapon.
7: Nung nakailang araw lagi po, basta lagi pong umuulan. Gumuguho na kasi dati yan ang unang panahon.
6: Nagtumbahan din ang ilang poste, kaya apektado ang supply ng kuryente sa 2 barangay. Kasama rin sa pagguho ang mga riprap at ang bahagi ng Bawan Mabini Road, kaya't hirap sa pagbiyahe ang mga residente dahil kailangan pa nilang umikot ang malayo o kaya ay magbangka. Hindi pa kasi masimula ng clearing operations sa lugar dahil sa banta ng panibagong landslides.
7: Yung eskwelahan po ng elementary dito, So wala po kaming dadaanan kundi ang choice ID, magbabangka na lang papunta.
6: Wala nang babalik ang bahay si Ferdinand Mercado dahil natabunan ng lupa ang kanilang tahanan.
8: Yung pong bahay, halos yung bubong lamang ang kita na talaga. Yung na lamang bubong. At wala na siyang... Pero naisalba naman ho yung mga gamit. Mm-hmm. Yung mga gamit, mga damit lamang at yung isang rep.
6: Nagpapasalamat na lamang siya at nailikas niya ang mag-ina bago ang landslide. Makikitira muna sila sa bahay ng kanilang magulang. 2 pamilya rin ang inilikas mula sa komunidad. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Ayon sa Mabini Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, posibleng saturated o puno na ng tubig ang lupa sa bundok dahil sa mga pag-ulang dulot ng habagat noong mga nakaraang buwan. May nakita rin sa inspeksyon ng Department of Public Works and Highways na may mga naipon pang tubig sa taas ng bundok. Dennis Dato, ABS-CBN News, Mabini, Batangas.
9: Kasunod ng pagdami ng mga bumibili ng water container para mag-imbak ng tubig ngayong nagbabadya ang Super El Nino, nakiusap ang isang environmental group na huwag namang mag-panic buying o mag-hoard dahil maraming paraan para makatipid sa konsumo ng tubig, bagay na dinidiskartehan ngayon ng ating mga kababayan. Nagpapatrol, Francis Orso.
10: Imbis na makipagsabayan sa mga namimili ng mga water container at drum, iniipon at inire-recycle na lang ni Margie ang mga nagamit ng tubig sa bahay. Ito anya ang diskarte ng kanyang pamilya para makatipid sa konsumo ng tubig ngayong nagbabadya ang epekto ng very strong El Nino.
11: Pag naglalaba po ako, hindi ko na tinatapon yung mga pinagbabanlawang ko para pangbuhos sa CR, panglinis-linis, yun din po yung ginagawa namin.
10: Bukod sa pagre-recycle, pinapatay rin ni Margie ang metro ng tubig. Aniya, nito lang kasing Setyembre nang pumalo sa mahigit 1,300 pesos ang halaga ng nakonsumo nila mula sa karaniwang 600 pesos. Para sa environmental group na Eco Waste Coalition, mainam ang mga ganitong pamamaraan ng pagtitipid. Bukod sa pamahalaan, mahalagang may paghahanda rin ang mga komunidad para sa posibleng epekto ng El Nino sa halip na mag-panic buying ng imbakan ng tubig at mga bottled water.
12: Gumamit tayo ng mga reusable na lalagyan. Maganda na may mga water refilling stations tayo kasi doon na lang magkakaroon ng water rationing sa mga stations na ito. At mai-insure natin na yung mga tao, imbis na magbibili ng mga bottled water.
10: Mahalaga rin anila na masuri kung may mga taga sa linya ng tubig sa ating mga bahay.
12: Baka may leak na ating mga tubo, meron tayong mga sirang faucet. Ayusin natin kasi para matiyak natin na walang aksayadong walang nasasayang na tubig.
10: Nagtatayo naman ang Department of Environment and Natural Resources ng maliliit na water impounding structures at rainwater harvesting systems para may dagdag na supply ng tubig kapag kakaunti ang ibinubuhos ng ulan. Pinaiigting din ng ahensya ang pagtitipid ng tubig, pagbabantay sa mga watershed at kagubatan at pag-iwas sa forest fire. Sinabi naman ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna na nakikipagtulungan ang kagawaran sa mga LGU para isulong ang iba-ibang paraan ng pagtitipid ng tubig, gayon din ang pagmamonitor sa mga daluyan nito para mapaghandaan ang epekto ng El Nino. Nagpaalala naman ang Department of Health kaugnay ng heat-related illnesses na maaaring maranasan dahil sa inaasahang matinding init ng panahon at mas kakaunting ulan. Kabilang dito ang heat exhaustion na maaaring magdulot ng panghihina ang katawan, pakiramdam na mahihimatay, heat cramps o pamumulikat o labis na pagpapawis. Gayon din ang heat stroke o pagkawala ng malay dahil sa matinding init, pati na ang pagkukumbulsyon. Kaya payo ng kagawaran, magsuot ng preskong damit, uminom ng 8-10 baso ng tubig kada araw para mapanatiling hydrated ang katawan at limitahan ang pagbabad sa labas, lalo kung tirik ang araw. Francis Orso, ABS-CBN News.
9: Pinunong liwanag at kilig na eksena ang sold-out concert ng Ben and Ben sa The Big Dome. Naging emosyonal naman ang gabi sa huling performance ng isa nilang miyembro. Nagpapatrol, MJ Felipe.
13: Nag-umapaw ang pasasalamat ng bandang Ben and Ben sa matagumpay nilang Saranggola The Concert sa The Big Dome kagabi. Sinuklian ng banda ang sold-out crowd, the concert venue, ng 3-hour show. Kinanta nila ang mga biggest hits at underrated tracks mula sa kanilang 3 nakaraang album. Nagkaroon din sila ng request a song segment mula sa maswerteng fans na nanood. Big surprise naman para sa banda na magka-wedding proposal sa gitna ng show. 2 couples ang nagkaroon ng Will You Marry Me moment. Pero highlight ng gabi ang huling hataw ng drummer na si Jam on stage kasama ang grupo. Matatanda ang nagpaalam na sa banda si Jam matapos ang isang life-changing decision kabilang ang pagkakaroon niya ng injury sa kaliwang braso. Dahilan para mahirapan na siyang magpatuloy sa pag-drums. Emosyonal ang miyembro ng grupo sa kanilang huling performance at kanilang final bow bilang 9-member band. Pero may good news naman dahil dadalhin ng Ben and Ben ang kanilang Saranggola concert sa Cebu sa April 10, 2027. On drums, let's give it up for Jam! Maraming salamat kami ang Ben and Ben! MJ Felipe, ABS-CBN News.
14: Department of Energy naglatag ng mga plano sa Kamara para solusyunan ang manipis na supply ng kuryente sa Visayas. At Music Fest na pangungunahan ng SB19, may aabangang exciting collab sa ibang artists sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: Radio Patrol, balita ala 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issues Spotted. Issues Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa mga lumalaban ng batas.
2: Public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero exempted ka na ba sa new civil code?
0: Batas ang inyong magiging lakas.
3: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA 6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
0: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
4: Attorney, mayroon akong nabili na dote.
3: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pambabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari ng binibenta niya.
0: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. TV Patrol sa DZMM.
5: Deklarang fire out ang sunog sa motor tanker o motor tanker vessel na MTKR Gindara sa Balayan Distillery Port sa Calacas City, Batangas nitong Biyernes ng hapon. Ayon sa Coast Guard Southern Tagalog, tuluyan nang napula ang sunog sa barko makalipas ang higit 45 oras na pag-apula ng apoy. Sa inisyal na investigasyon, sumiklab ang sunog bandang alas 5 ng hapon noon pang Miyerkules habang nakadaong ang barko. Nagbababa umano ng molasses ang barko nang magsimula ang apoy. Ayon sa mga unang ulat, nagsimula ang apoy sa engine room. Ligtas naman ang nasa higit 20 crew ng barko. Patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Samantala, lumabas sa Maritime Safety Investigation ng Marina na may kargang lithium batteries ang nasunog na MV June Aster na posibleng lumikha ng sunog kung magkaroon ng contact sa tubig alat. Sa panayam ng DZMM Teleradyo, kay Marina Enforcement Service Director at spokesperson Luisito de la Santos, sinabi niya na isa sa pinakamalakas na teorya na kanilang iniimbestigahan sa pagkasunog ng MV June Aster ang hindi wastong pagkakaimbak ng mga flammable cargo. Dagdag ni De Los Santos, may sakay ring electric vehicle ang barko pero masyado anyang maaga para sabihing nakadagdag ito sa sunog o kung ito man ang nagmitsa. Kailangan pa niya ng iba yung forensic examination para matukoy ang tunay na sanhi at pinagmulan ng sunog. Patuloy na minomonitor ng Philippine Coast Guard ang mga aktibidad ng Chinese Marine Scientific Vessel na Jiahaike 7 na namataang namamalagi sa layong 37 nautical miles sa hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Ayon kay Rear Admiral Jay Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, napigilan nila ang mga ilegal na aktibidad ng nasabing barko na malagi umano sa isang pwesto ang sasakyang pandagat malapit sa Batanes. Giit ni Tariela, ang mga dayuhang sasakyang pandagat ay maaari lang dumaan sa Philippine Exclusive Economic Zone sa ilalim ng prinsipyo ng Freedom of Navigation o kalayaan sa paglalayag, pero hindi maaaring magsagawa ng anumang pag-aaral o aktibidad doon. Bukod naman sa Chinese vessel, namataan din ang tatlong barko ng Taiwan Coast Guard na naghihintay na lumipas o lumampas ang barkong pananaliksik ng China sa EEZ ng Pilipinas.
6: Itong Chinese research vessel na to, the reason why it is also concerning is because it has the capability to locate subsea cables, no? Ibig sabihin, underneath sa karagatan, ito mga critical infrastructure natin, the subsea cables na nandito, which is our national interest concerning telecommunications, banking, and connectivity.
7: Inilibing na ngayong Sabado ang grade 9 student na Dalagita na namatay sa pamamaril sa Banga National High School, South Cotabato. Mula sa kanyang tahanan, isang funeral procession ang isinagawa patungong simbahan bago siya inihatid sa huling himlayan. Kabilang sa mga nakilibing ay mga kaklase, guro at mga kapitbahay ng biktima. Kabilang sa nakilibing ang isa sa mga nasugatan sa school shooting at itinuturing na bayani matapos niyang isara ang pinto ng classroom para hindi makapasok ang namaril. Matatandaang ang Dalagita ay isa sa tatlong nasawi sa shooting incident noong September 18, kabilang ang suspect na estudyante habang walo ang sugatan. Nadagdagan pa ang medalya ng Pilipinas sa 20th Asian Games. Ayon sa Philippine Sports Commission, ito na ang pinakamagandang performance ng bansa sa Asia sa loob ng higit anim na dekada mula Nagoya, Japan nagpapatrol Paige Javier.
8: Muntik nang maging golden finish para kay jiu-jitsu athlete Alexandria Enriquez sa kanyang unang sabak sa Asian Games. Ipinakita ni Enriquez kung bakit siya world champion at isa-isang pinataob ang mga kalaban via submission papunta sa gold medal match. Sa final, binuhos ni Enriquez ang lahat para sa ginto kontra pambato ng Thailand na dati na niyang nakaharap sa Asian Beach Games. Pero sa huling sandali, nagka-advantage ang kanyang kalaban mula Manila, Thailand, kaya silver ang

0: sa una niyang sabak sa Asian Games. Magandang naging takbo ni Mangin papunta sa
1: medal match,
0: pero natapat sa world champion mula China sa final. Dismayado ang 18-year-old Taekwondo Jin dahil hindi nakuha ang inaasam na ginto.
2: Siyempre siguro din po, nang hinayang na din ako kasi close eh, super unti na lang eh.
0: Pero kahit bigo magwagi sa unang Asian Games, determinado si Mangin bumawi sa susunod niyang torneo. Mag-uuwi rin ng silver ang kanyang teammate na si Olympian Kurt Barbosa sa Kyurugi Men's 58kg event ng Taekwondo. Umabot si Barbosa sa gold medal match pero bigo niyang matalo ang pambato ng Kazakhstan. Masaya si Barbosa na makuha ang una niyang Asian medal.
3: Feeling grateful and thankful for everything. Nagbunga lahat ng kahirapan sa training, lahat ng struggle, lahat ng hard work. Basta lahat po ng kahirapan na lagpasan po namin.
0: Matapos makauwi ng medalya sa Asian Games, mas ganado pa si Barbosa lumaban ulit para sa bayan. Para naman kay Mangin, dadalhin niya lahat ng aral mula sa ASIAD patungo sa susunod nilang torneo, ang Asian Indoor Martial Arts Games o IMAG sa Disyembre. Matapos sumipa patungong ginto sa virtual taekwondo, si Jayus Yape ang magwawagayway ng watawat sa Asian Games closing ceremony sa Linggo. Si Yape ang naghatid ng pang-apat na ginto ng Pilipinas sa inaugural virtual taekwondo event. Bigo naman makatungtong sa podium sa paddle women's pairs event sila Dana Abad at Joshea Malazarte. Pinataob ang Pinay duo ng Indonesia 06-06 at nagtapos na pang-apat overall. Isang araw bago ang pormal na pagsasara ng 2026 Asian Games, nasa 4 na ginto na ang Pilipinas, 7 na silver at 16 na bronze. Natapatan na ng bansa ang 2018 at 2022 ASIAD Gold Medal Haul at nakauwi ng medalya sa mas maraming sport kumpara dati.
4: This is the best performance of the Philippines in 64 years. And when we say 64 years, the last time was in 1962 in Jakarta. We're very happy we won so many medals in so many sports.
0: Sinabi ng PSC chairman na aabot sa 35 milyong piso ang incentives na naghihintay sa mga atletang nagbigay karangalan sa bansa sa 2026 Asian Games. Para sa POC Media at ABS-CBN News, Paige Javier, Nagoya, Japan.
5: Alex Ayala at EJ Obiena nag-flex ng kani-kanilang medalya sa Asian Games. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
6: Always yours, never mind, now show it.
7: OMG. Ganun ang eksenahan.
8: Super duper. Ang daming revelations sa movie.
9: Merong tuwa, may kilig pa rin. Pero nung wala yung kilig, may sakit, may kirot.
10: Maraming naiwan sa puso't isipan ko na feeling ko mamaya ako pa siya mas maiintindihan.
11: Grabe yung scene sa hotel room.
12: Ay, grabe. Ganyan na lang po.
13: Saka yung bathtub.
12: Ay, favorite mo talaga yun.

0: Bahay, bagong buhay, bagong simula. Kapuso at kapamilya, sama-sama tayo sa bahay ni Han ni Kuya. Bianca, Robbie, Gabby, Melay, Enjong, Alexa at may bago pang kasama sa pamilya ni Kuya. Abangan kung sino siya ngayong Lunes. Pinoy Big Brother Collab 3.0. Malapit na malapit na. Kapamilya, sa lahat ng panahon,
1: magkasama tayo sa bawat kwento.
0: Simula ngayong Lunes.
2: Tonight, we got to remember the life of Samantha Jacinto.
3: Kung gusto nyo silang ipunta, ito siguro problema ng mayayaman. Kung saan ilalagay ang pera?
4: Gloria, handa akong ibuwis ang buhay ko para sa'yo. Kahit mamatay pa ako, lagi ako nandito sa tabi mo para protektahan na talaga ang ka. Ganun kita kamahal.
5: Baka nakakalimutan nyo na NCIA yung babae yun. Baka biglang mauntog yun at maalala niya lahat kung ano.
6: Ay! Ayos! Napakagwapo mo, Gabo!
7: Mag-iingat ka.
8: Bye-bye!
7: Pisingin lang ha.
9: Malaking pera makukuha mo sa bawat misyon, pero malaking sakripisyo na magiging kapalit.
10: Kinakailangan meron kuminos, kinakailangan meron magsimula, at ako yun.
9: Ikaw ang dulo ng sipa, ikaw talib ng espada, ikaw ang kamaot ng anino.
0: Coco Martin, Sigabo, weeknights, 8 p.m.

0: Anna, I give you my love eternal, my loyalty. Gagawin ko ang lahat, lahat, para protection na ito at ikaw.
1: Ben? Kagabi, nagising ako, wala sa tabi ko si Ben. Hinanap ko siya eh. And then when I woke up again, nandun na siya sa tabi ko. Saan ka galing?
2: I was here all the time, sleeping beside you.
1: But I was so sure na nangyari yun.
3: Alam mo ang mga lalaki, mabilis silang matukso. Tanggalin mo ang tukso.
4: Loyalty tester? Ano to?
1: Okay, so basically, you're gonna pay someone from the internet to flirt with Ben. Tapos titignan nila if he flirts back, if i-deny niya na may asawa siya, or if itataboy niya yung tester.
4: Kakausapin ko na lang ang asawa ko. Sa kanya ko na lang maririnig ang totoo.
1: Kailan pa nagsabi ng totoo ang isang asawa mo yung nilalanding iba?
5: Kayo pa lang po kasi yung nanghingi ng resume para po sa loyalty tester.
4: How much is it again?
5: Ayan po, ma'am. Depende po yan sa ipapagawa niyo po sa akin.
4: 50K per week.
3: Ho? Huh?
4: My husband is different.
1: May hindi sinasabi sa akin si Ben. May tinatago.
4: Ubod ka kaya ng sinungaling. Tulad na lang sinabi mo, mahal mo ako.
1: At sana, safe yan. Hindi ka mapahamak. Lagi na lang pakiramdam ko. Meron akong malalaman na magdadala sa akin sa katotohanan.
0: Iniisip akong paraan para tumigil na siya.
6: The Loyalty Game. Level up ngayong October 5 na 9:30 p.m. sa ating Prime Time Bida.

Nagtungo sa Bacolod City ang mga miyembro ng Kamara para talakayin ang ilang solusyon sa nararanasang power outages sa Kabisayaan. Nagkaroon ng joint public hearing ang Committee on Energy, Visayas Development at Legislative Franchises, katuwang ang mga lokal na opisyal at stakeholders para busisiin ang isyu ng suliranin sa enerhiya ng rehiyon. Ito ay lalo't matindi na ang epekto nito sa mga mamamayan at negosyo. Sinabi ni House Committee on Legislative Franchises Vice Chairperson Representative Antonino Roman III na kailangang malaman kung kakayanin pa ba ng kasalukuyang power system na mabigyan ng sapat na supply na kuryente ang Visayas. Nilatag naman ni Deputy Speaker Albi Benitez ang 15-point plan na magsisimula sa pagbuhay sa ilang planta na hindi na operational para muling makapag-generate ng sapat na kuryente. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, balak ng kagawaran na magdala ng power barges para makatulong sa supply ng kuryente sa Visayas, habang inantay din ang battery energy storage na inaasahang solusyon sa red at yellow alert sa Visayas at maiwasan ang pagsipa ng presyo ng kuryente doon. Unti-unti nang binabalik sa normal ang ilang telecom companies ang serbisyo ng internet sa bansa. Ito ay matapos masira ang fiber optic cable sa ilalim ng karagatan sa pagitan ng Pilipinas at Singapore. Ayon sa PLDT at Globe, nagsagawa sila ng rerouting ng kanilang data traffic para maibalik ang internet connection ng kanilang customers. Dagdag ng Globe, inaasahang makukumpuni ang nasirang subsea cable sa mga susunod na linggo. Naunang iniulat ng University of the Philippines Diliman Network Help Desk ang fiber cable break kung saan nakakonekta ang karamihan sa ating internet service providers. Pinayagan ng International Criminal Court ang hiling ng prosecution na gamitin ang naunang naka-record na testimonya ng isang pangunahing witness na tinukoy sa code na P-1100. Ito ay para sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Laman ng kanyang testimonya ang kritikal na detalye kaugnay sa polisiya ng pag-neutralize sa hinihinalang drug suspects at ang operasyon ng Davao Death Squad o DDS. Samantala,

0: matapos ang tagumpay ng kanyang birthday concert. Samantala, inaabangan na ang pasabog at level up music experience ng One Zone Fest Music Festival na pangungunahan ng SB19. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
1: SB19, Sonara at J2X. Magsasama-sama para sa iisang music festival, ang One Zone Fest ng 1Z Entertainment. Ayon kay Pablo ng SB, abangan ang exciting nilang collaboration sa Big Dome sa October 24 at 25.
2: Very great artist, very talented artist. At the same time, magkakaroon kami ng mga creative collaborations here.
1: Dagdag ni Pinuno, matagal na nilang plano ang Music Fest at balak din ng grupo na dalhin ito sa international stage.
2: What we also want to do for this kind of festival is to bridge cultures. So in the future, we will be inviting, pwede rin naming dalhin sa ibang bansa yung mismong festival. So it's para rin sa mga fans na talagang ma-experience nila kung ano yung music ng iba't ibang parte ng mundo.
1: Matapos naman ang matagumpay na 60th birthday concert ng singer-actress na si Agot Isidro na The Story of AI, Agot Isidro's special birthday concert noong July. Ang tanong sa veteranang singer, may repeat ba ito?
3: Meron kami mga plano, pero I think next year, maybe not here. Ako gusto kong kumanta ng kumanta.
1: Para naman sa mga batang mahilig sa music, abangan ang Musikwela, isang online show na pinagsama ang musika, kwento, puppetry at animation para gawing mas masaya ang learning experience.
4: Ayun, meron tayo!
1: Ituturo ng host na si Ate Yumi at mga kaibigang Music Scout Puppets ang Pinoy values. Ituturo rin ang Pinoy music. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
0: Pinusuan nyo na rin ba? Kinagiliwan ng mga fans ang latest TikTok post ni WTA number 18 Alex Ayala kasama si pole vaulter EJ Obiena. Parehong kabilang ang dalawang atleta sa 2026 Asian Games sa Japan. Sa caption na, "With the GOAT, EJ Obiena, nilipsync ng dalawa ang kanta ni Parokya ni Edgar na Akala habang suot ang kani-kanilang medalya na naipanalo sa 2026 Asian Games. Masayang binida ng isa't isa ang kanilang panalo. Nasungkit ni Obiena ang gold medal at bagong Asian Games record na 5.91 meters sa pole vault. Inuwi naman ni Ayala ang bronze medal sa single tennis event. Umabot na sa higit 2 milyon ang views ng masayang post." Congrats! Kaya ako naka-gold eh. Kasi marami tayong gold. Congrats sa ating atleta. Kahit na hindi nakapag-uwi ng medalya, we are proud of you. Yung effort lang, we salute you.
5: Congrats po sa inyo dyan sa Japan. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayali.
0: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. 83 days na lang!

0: ka vibes ka.
1: Vibes ka vibes, kasama sa
2: Padayon ng Good Vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay the Vibes. Sabado Sad og Bedtime Stories. Good Vibes Overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!

0: Sábado Sunset sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mona ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
3: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neta.
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Tiri lang sa inyong favorite music radio.

Sábado, Sunset on the Mix is DJ Irvin.

Yeah, mga ka-vibes. Oras, mga ka-vibes. Alas City Ono. Kini ang inyong Vibe Mix DJ, DJ Irvin. Kamu, naminaw sa 93.1 FMR Cebu, mga ka-vibes. Mauna ni. Ako na day, shout out day sila si Boss Renilo Bihag, the owner of 3RS Light and Sound. And si Pre Ike Manolo. And si JP Sereno diya sa Buloon. O ni Mac David Doki. Nga naminaw sila karon o nagtanaw sa ito ang live karon.

0: oras mga ka-vibes, alas 7.20 atong takna. Kini ang inyong Vibe Mix DJ, DJ Urban. Kamu na minaw sa 93.1 FMR Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Ato na i-shoutout ang nananaw sa itong live karon sa FB. Nga naminaw sad sila karon diya sa Mual-Bual. Ako i-shoutout akong pinalanggang iyaan nga si Lorda Fujita. Shoutout ko nila ni John Raven, Marian, Azzy, Axos, Kevin, Ibiza, Claire, og sa mga staff sa Sunset Beach Resort. Namely, Justin Dayupan, Darwin Timbang, Emily Mier, Pina Dakit, ayaw pa Dakit eh ha, og si Ate Nancy, Tokero, More, Temtem, og ang ilahang OGT na ko, dire sila si Jodelyn, Rofa, Melody, og happy happy birthday day sa akong igagaw nga pinakagwapa sa Laborte nga si Lois Laborte nga minaw sila karon diya sa Mual-Bual. Og ako sa day shout out ako ang brother day si Benedict Gianra og si idol Vince Galapin. Og sila sa day Marisa day nga minaw sila diya si Ate nga naginom-inom silang Dines og iyang mga kaubanan diha. Salamat sa inyong pagtanaw sa FB Live na ito, paminaw sa 93.1 FMR Cebu. Mga ka-vibe, maon na ni
1: Sabado, Sansan, Bunal!

0: oras mga ka-vibes, alas 7:40. Kini ang inyong Vibe Mix DJ, DJ Urban. Kamu na minaw sa 93.1 FMR Cebu. Mga ka-vibes, baon na ni. At alala ipang shoutout ang nananagaroon sa FB Live na to ha. Nga si Master James Kaka, diya sa Asturias, Cebu. O, musta, manoy, James Kaka. Kaya si DJ Jerome Doblas, Reggie Mahinay Ducalius, RJ Coyos nga palahubog. Like si James Quison, like si Mac Jones nga naggunit og baso karon. Then Idol Benzo Takuyan diya sa DB Audio. Og maon na og si DJ Jelly nga nagtanaw karon sa atong live.
1: Sabado, Sunset on the mix is DJ

0: oras, mga ka-vibes, kini ang inyong Vibe Mix DJ. Ay, sayap. Oras, mga ka-vibes, alas 7:59 na. O sana lang kami nito para mo lasotso. Kini ang inyong Vibe Mix DJ, DJ Irvin. Kamu na minaw sa 93.1 FMR Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. O ato shout out nagbalik dahil ang naminaw ni Tanaw sa atong FB Live. Nga sila si Manoy Eric Pagaran from Garcia Hernandez Buhol, na si Christian o si Makmak Tair nga taga Buhol na gapon, o si Idol Bunker diya sa Sityo Danikop Basak Compostelas Cebu, then si Alin Aguilon o akong pinaka amigo na ko diya sa MOR sa una or sa ABS-CBN nga si Sir Peter, wala yung pinakagwapo nga naminaw sa ay nagtanaw sa itong FB Live. Sir Peter, ikay ang corner eh, kayo ang corner in town. Rescuehan nito eh. O mauna na kayo, mupuli na si DJ Ariel Arellano.
1: Sabado, Sunset, on the mix is DJ Irvin.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
4: Favorite music radio. Kini ang imuhang favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: Sábado Sunset sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
0: This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na doon lain lami on DJ's Bracket.
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langga neda.
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

alas 8:20 na. Kanya kini ang inyong boy mix DJ, DJ Ariel Arellano. Kanya kamu dahin naminaw sa 93.1 RMR Cebu mga ka-vibes. Mauna ni! Kanya, oh, ato sang ikuan, ato sang i-shoutout atong mga solid followers and listeners.

Boss Felix Junior Sambuang Nun. Oh, adia sa may Guing Barili, naminaw. Naminaw ko na sa tanan. Oh, piti ko na kita diha. Oh, niya, shoutouts po ni Boss Nunel Aligato. Oh, adia sa may Tagaytay, Tabla. Oh, asan mo ni Rapita, boss? Dagam niya, Tagaytay. Oh, niya, sa katong mga nibiyo diha, pwede saan mo mo audit so sa kuhan sa 93.

ang oras ka, vibes. Alas 8.32 na. Unya, kamo lang gihapon. Unya, kini ang inyong Vibe Mix DJ Ariel Arellano. Unya, kamo lang gihapon na minaw sa 93.1 FMR Cebu, mga ka-vibes. Mauna ni. Unya, atong i-kwan, atong i-shoutout atong mga followers, viewers, sa mga listeners nato dre. Unya, shoutout ni Boss Robert Mahinay. Shoutout ni Kate, ni Binis na akong anak o sa akong asawa na si Jira Agua. Nagsayaw samtang nagsukad. Nagsukad sa panihapon. Bunal! O, muna yun mo. Muna yun na mo. Nga, latos kita. O niya, shoutout day. No? Diya sa may kuhan. Diya sa may lataban liluan. O, sad. Niya, o, sayawi may diha. O, niya. Kuhan ko no. Kanang, bunal ko no kita diha oi sa may kuan sa may lataban liloan onya shoutout anya shoutout po ni kuan ni Boss Ariel Narciso oh may gabi ini ha ni mo diha po sa idol onya from Mabinay Negros Oriental grabe layo oi abot mi diha boss oh onya kuan sad shoutout po ni Boss Toto Liamos Onalera oh shoutout gaw from Bantayan Island oh ya yeah. Shoutout yun diha onya may gabi eh. O niya, shout out po ni Kwani Boss Marvin Galliarde o ni Boss Clifford Nadira Mabala. Shout out yun diyan, yung palihuta, like and share. O niya, gishare din sa tuwang kwano, sa tuwang page nga 93.1 FMR Cebu. Pwede saan mo direct o search ani. O, mao ang 93.1 FMR Cebu. O niya, daga salamat sa mga kwana, sa mga ni Kwan, pa ni Vio. O, ay mo ka uwaw o ka Kwan.

0: Oras ka, vibes! Alright, atong oras mga ka-vibes, alas 8.58. Nga kinihang nyo ang Vibe Mix DJ, DJ Ariel Arellano. Kamu lang gihapon aminaw sa 93.1 FMR Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Niya, ato ni, kuhan, before tama na milit, before me mo say goodbye sa inyo, ha? No, kay wala naman tayo oras. Alas 9 na matakotom. Ato ni, basahon atong mga gamay yung pag-shoutout na sa itong Facebook Live. Si shoutout boss, Toto Liamos Onare. Shoutout from Batayan Island. And also ni boss Ronel Aligato from Tagaytay, Tabla. And yeah, shoutout po ni boss Ariel Narciso. Diya sa may Mabinay Negros Oriental. Oh, may gabiin nyo na boss. And yeah, may pagpanihapon nyo diya. And also ni boss Marvin Galierde Pipito. And also ni boss Clifford Nadera Mabala. And sa mga kuan, sa mga nag-live na to di ano, sa mga nag-views atong Facebook Live, especially sa 93.1 FMR Cebu, no, naka-share na diha. Kanya, nagkasalamat, no, nagkasalamat. Before me, kuan, before me manamilit, nagkasalamat sa kuan, sa mga ni-view. Kanya, naminaw karon, I hope nga okay inyo ang gabi. Oh, sa mga kuan, sa mga nisad-sad, no, sa mga nisad-sad, no, kay karon, sa bado man ron. Oh. Maying pagkuhan niyo diha, maying paglaag-laag sa mga kuhan, sa mga laagan.
1: Oh,
0: kanya, daghang salamat ka vibes. Oh, adto na mi or adto na ta. Ah, kanya, maying gabi sa tanan. Kanya, daghang salamat. This is 93.1 FMR Cebu. Mga ka vibes. Mauna ni, manguli na mi. Thank you.
1: Oh, salamat sa kanina si JG Ervin.
0: DJ Ervin.
1: Oh, sigati mo sa DJ Ariel.
0: Thank you, thank you.
1: Musunod na si DJ Kimiat sa iyang bedtime stories.
2: DJ Ariel Arellano on the mix. Sabado, Sunset. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
2: Favorite music radio. Kini ang imuhang favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

0: Mao nang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Mao na ni. Vibes, the vibes, kasama sa
1: padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music Radio Cebu. Mauna

0: Dayon ang Good Vibes this weekend. This weekend. Favorite Music Rewind. Rewind. Sunday Rock Ballads. Rock Ballads. Domingo Disco Rally. Disco Rally. Remember When. Remember When. Good Vibes Overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni. This is the newest. The newest. The hottest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. Night and day. 93.1. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket!
2: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda!
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
4: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes!

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maanan niya.

mga istorya sa kinabuhi. Gugma, kalipay, kasakit o paglaong. Inyong mapaminawan, diri lang sa FMR Bedtime Stories. FMR Bedtime Stories.

0: Oras sa buong Pilipinas, Mega Vibes, it is now exactly 9:36 and you are listening to your favorite radio station in Cebu.
1: Ah, grabe ko, subuto man kayo. Kahit na isa, siguro gamay ng speaker din mabungol, masataan niyo eh. Na-distract ko sa kakusogbay. Nervyoso man sa tani tiyo. Pahinay gamay tiyo, be. Atong balikan, gamay lang. Gamay pa. Oh, kana, perfect.
0: You're listening to your favorite radio station in Cebu. This is 93.1 FMR. Mga ka-vibes, mauna ni. Muna tayo, rise and shine. It's a brand new day. Mga gabi, mayong gabi na, mga ka-vibes. Humana ang brand new day. Rin nata sa cold night. Welcome sa itong programang Bedtime Stories on this beautiful Saturday evening. My name is DJ Kimiat. Kita mag-uban, gikan sa alas 9 hangtod sa alas 12 na sa tulo ka oras. Kuntin ato na pang magastoryaan, mga ka-vibes, ang kasinatian sa gugma, kinabuhi, kalipay, paglaom, kasakit o galami. Yummy! Para sa programang FMR Bedtime Stories. So, di ba na magsugod? Siyempre, no, mo-explain jud ko, mga ka-vibes. I am required to give my explanation and notice. Gitagaan kong MTE notice to explain nga nung wala ko last Saturday, no? The reason nga nung wala ko last Saturday, mga ka-vibes, is if namina mo na ko karon, syempre, di ba? Nakabantay jud mo, mga ka-vibes, nga haganas pa ni atong tingog, mga ka-vibes, no? Muradyo ka ng signal sa radyo basta naibagyo. Tingnan na jud atong tingog, no? Because last Saturday, I was sick, no? Gilamtan ko last Saturday. Hangtod karon, medyo wala pa jud ko naulian. But, na wala na hilanat, merong ubo on sipon na lang, no? I had the flu over the weekend, last week, hangtod this week, no? So, mauna hinungdan nga nung wala ko last week. Pero karon I'm here, no? Dahil mahal ko kayo, gimingaw na ko ninyong tanan. Magsakit akong dughan, basta di ko maka-bedtime stories, mga ka-vibes. Anyway, mayang gabi sa tanan, live na punta, mga ka-vibes, sa mga nagkalang-laing social media platforms and syempre on the radio. 93.1 FMR, i-search lang sa radyo, mga ka-vibes, ha? Lubag-lubaga lang na inyong radyo, 93.1. Tunga-tunga na siya sa 92.3 o sa 93.9. Ha? O, 93.1. Pangita lang sa inyong mga radyo. Kung digital na, pangita ang 93.1, mga ka-vibes. And syempre, if you're listening right now, using our kining gitawag na itong application, no? Yan. Pwede mong maminaw na mo online, ha? Oo, i-download lang ang among app, i-search lang ang FMR Philippines sa Google, ano, sa Google Play Store. No? FMR Philippines sa Google Play Store. Unya, i-download na siya, click FMR Cebu, and you can listen to us anytime, anywhere. And syempre, live punta karon, mga ka-vibe, sa atong Facebook fanpage, 93.1 FMR Cebu on Facebook. Also live on YouTube right now, 93.1 FMR Cebu. Unya, naka-live sa ko ginagmay sa akong TikTok, no? Oo, napunta sa TikTok na ako, mga ka-vibes, i-search lang ang at FMR Kimiat. O, diba? Okay, sige. Anyway, sa mga ganahang mo appeal, mo interact sa itong programa, comment lang mo sa itong mga social media platforms or text ko ninyo sa mga official text line 0995-472-0802. Akong balikon, 0995-472-0802. Okay, mang shoutout sa itong mga ka-vibes sa mga pasiunang nagsaba-saba na rin online. Hi ni Irish, hi ni Dimple. From Anolon, Hindang, Leyte, I am Tisay. Oo ba? hi Tisay ni Raven, ayan, get well DJ Kimiat, love you. And oh no, bay kiligon ra ba ko ana. Mo dahil higyod ang tingog ni Moron, medyo pagaw ka gamay. Pagaw gamay kada kung pagaw na ko ana. Hi ni Sibonong Marino, good evening DJ Kimiat, shout out ko sa Tanatag Light Shipping og sa motor pool. Ayan, si Nathaniel, shout out ko sa akong uyab nga sige lag scroll sa TikTok. Ayan, gikan ni Nathaniel. To Mitch and to everyone watching our live on TikTok, hello, good evening. Hi ni Frill. Ani? Fairlegion. Naabtan na jud tika. Sige na huwag kalimot sa imong schedule. Unsa toy app ninyo DJ? FMR Philippines. I-search ang FMR Philippines nyo. Nya ka ng FMR Philippines. Kuha na siya. Tanang FMR station sa tibuok Pilipinas, mapaminawan ninyo. But just scroll down, pangita ang FMR Cebu and you can listen to us anytime, anywhere. Okay? Hi ni Cara MK, good evening. Shout out ko sa people around Orgelio. Around Orgelio, mura magbudagag kung sihal. Ang taga Orgelio, may gabi. Iria Shop, hello, good evening. Sa akong langga nga si Raniel o ni Crizal Claudian, good evening from Canlaon Negros. Hi ni Cats, shout out DJ. Osma Family, nagtagay from Tayod Consolacion. Yan, mayong-mayong gabi. Ayan, and to everyone, no? So sa mga nagtanaw karon sa live, what's up, higo pa sa ogape. Kanungog mo ato mga ka-vibes, kadungog mo. Kumbalikon ha, oo. ASMR. Tila, ino, ay muramag ka ng... Lain na paminawon ba? Hindi man siya labing ASMR. Okay. Hi DJ Kimiet, nahuman na ba kag basa, nakalimot na pud ko. Wala pa ta nahuman sa atong first reading. Shout out sa tanang mga taga Tigbao, Lobok, Bohol, maayong gabi. Ayan, Akira Faye, good evening. Pila ka story mong basahon tonight? Isa rata ka story mga vibes. Our story for tonight is ang title sa story, ang gugma nga wala gyud namatay. Yawa, no? Wala namatay ang gugma, kay in the first place, wala man yan siya ni-exist. Bitaw oy, ang gugma nga wala namatay. Muna ang title sa atong story. Karong adlaw nga gipadala sa ako ang official email account. Alright. Actually, upat ang nagpadala sa akong email over last week, no? Upat ka letter senders ang nagpadala. Unya, kini ako napilian. Kaya diba, wala man ko last week, diba? Multo na dahi na DJ. Wala man namatay, so wala siya na multo. Dahi buhi pa siya dahi. Buhay na buhay, no? Ang pag-ibig na hindi namamatay, yan ay ang pag-ibig na buhay. Hi ni Ugsang Nia, and to everyone nga naa sa ato ang TikTok. Good evening guys. To everyone watching, no, akong hangyo yun sa inyo ha. As always, ayaw ko ninyo i-gatekeep guys. Huwag nyo akong i-gatekeep, ipagsigawan nyo sa buong mundo, chari. No, oo. Ayaw ko ninyo i-gatekeep, no, i-share ninyo, i-repost, o, diba, repost, share, like, power tap. Oh. Ang tarong mga social media platforms nato, Facebook, no? Pwede niyo i-share ang Facebook page, Facebook account nato, itong Facebook Live. And syempre mga ka-vibes, you can also repost my TikTok, no? At FMR Kimiat. Now na dayon. Oh, ha? Ang dili mo repost sa ako ang TikTok, dili mo share sa Facebook, di na

Giving out na rin ko sa imong bedtime story, Kimmy, at salamat naman, Tam Smith. Shoutout ni Fatima sa Hubay, Liloan. Yan. Okay, oh, share na tayo na una ha. Bang pwede mo mo share ba? Nunood yun ko. Cry ko ron. Bito kayo mga ka-vibes. If ready na mo, ready na ko. I think it's time for us to read no our story for tonight. Oras na para baga basahon na to. Ang atong storya karong gabi una. Once again, if you guys wanna tune in to us, no, pwede mo maminaw sa radio 93.1 sa dials niyong mga radio. We are live on Facebook, no? I-search lang ninyo ang 93.1 FMR Cebu. If you guys wanna see me live in the flesh, lawas og kalag, no? Kita mo na ako sa Facebook. Ngunjud mo nga, wow, mauday na siya. Biwan ako, niikyas na. And syempre, live po ta sa YouTube, yan. And syempre sa akong TikTok, i-search lang at FMR Kimiat, okay? Hi ni Yelena Q, shoutout nilang Bam Bam o ni Edok, DJ Kimiat. Yun, may gabi. Bam Bam and Edok. Alright. Anyway, without any further ado, mga ka-vibes, di na ito maglangay-langay pa. Okay, ako raman dyan, galangay-langay din rin. Ako raman dyan, galangay-langay. Pwede na beta magsogod dyan. At ano, sugdan, oh, para sa iyo tama human. Shoutout ni Jomar Rapira po. Once again, our bedtime story for tonight, mga ka-vibes, is entitled Ang Gugma Nga Wala Giyod Namatay. Oh. Ready na mo? Ready na siyad ko. Kaya mong tapad, ready na ba na? Kuhita daw ba na ready na ka? Dili pa ka ready? Nga numan. Alitiri kay I'll make you ready. Are you ready to rumble? Love you too. Ah, sige na, game na. 9:46. Atong oras, mga ka-vibes, ania na ang ato ang storya karong gabi una para sa atong FMR Bedtime Stories.

Mayong gabi, mga ka-vibes. Mayong gabi, DJ Kimyet. Isa ta na ang mga sukintig paminaw sa imong programa nga FMR Bedtime Stories. DJ, okay ba kung asa ko magsugod? There are a lot of things that I wanna say, pero every time, DJ Kimyet, nga akong suwayan og sugod ni nga og type nga akong storya para sa imuha, mura bitaw na yung magbabagsak akong tutunlan. Dili tungod kay wa ko'y kasulti, pero tungod kay kini akong storya mang DJ Kimyet, maglibog ko kung unsa akong i-highlight o kung unsa akong istorya. Tungod kay kini akong storya perting taasa, storya sulod sa 20 katuig. 20 katuig, kauban ang lalaki nga akong gihigugma. DJ Kimyet, itago lang ko sa pangalan nga Ellen. Ito nga akong uyab, kay si Nico. DJ, syempre, mangutana mo na ako no, kung kinsa ang unang lalaki nga akong gihigugma sa tinuod, DJ Kimyet, sa way pagduha-duha. Nico. Si Nico. Nico was not my first crush. Nico was not my first, was not just my first date, my first kiss. Kundili si Nico ang akong pinakauna nga tinuod nga gugma. Og tingali maong rason nga nung bisan og kapila na ko nakipagrelasyon, human nga nagbulag ni, bisan og pila na katuig ang nilabay, og bisan pa man og nausab na ang among kinabuhi ingon man iyang life, do naghihapoy gamayng bahin sa kong kasing-kasing, never forgot about him. Ako, DJ Kimyet, lumad ko nga taga Cebu. O kung naay mga lugar, DJ Kimyet, nga akong makitaan sa Cebu, sus, ambot na lang. Halos tanang lugar diri sa Cebu na punog mga handumanan na mong duhan ni Nico. Colon Street, diha may permi mga on o street foods. Sa Fuente, mag-jogging mi diha. Sa Ayala, katong wala pa na develop kaya diha, na may mga grass diha, magligid-ligid mi sa Bermuda. Sa Plaza Independencia, DJ.

0: Kimya, sus, diha mo practice og sayaw sa una sa pag high school pa mi. Syempre, di ko mag practice og sayaw sa plaza. Manimbada yon mi sa Santo Niño. DJ Kimya, halos na ng dalan nga among gilakaw-lakawan na himong handumanan og saksi sa among gugmang tamis og tinud-anay. Mga waiting siya DJ Kimya nga among tambayan labi nagmag-ulan. Ug mga tindahan nga among palitan labi na kining tagpiso nga mineral water labi nag uhawon ko. DJ Kimet, makaremember ko mga teenager pa mi ato. During those days wala pa mi kahibaw nga komplikado day ang kinabuhi. Wala pa mi kahibaw nga dili day kami ang mag-uban hangtod sa hangtod. Wala pa mi kahibaw nga ang usa ka ordinaryo or ang usa ka adlaw nga ordinaryo ra para namo became a memory that we will bring in our life forever. I met Nico, or nakailan ako si Nico kaniadtong high school pa mi. Dili siya katong type nga lalaki ni Jake Met nga sikat bitaw sa school. Dili siya tong crush ng bayan. Dili siya varsity. Dili siya gitarista. Simple ra kayo si Nico. Medyo kulit, pero dili ra pod awkward. Ang naka-nice lang ni Jake Met nga itong ambot og nice bakay, she cares a lot about me. Pirmi siyang manghilabot sa kong kinabuhi. Bisan pa magdili pa mi uyab, DJ Kimyat, basta gani dili ko mugawa sa room inigreses kay di kumukaon, sab-an ko niya. Kung dugay ko muli, pangutan-on ko, usahay paaboton ko. Kung naay assignment nga wala ko mahuman, kasab-an ko niya, unya, siya'y mutiwas. Kung doon ay lalaki nga, mangulit na ko, siya pa'y makig-away. He was very overprotective. Usa ka adlaw samtang nanglingkod ko sa among classroom, nagbasa ko sa akong libro. Abot siya kalit. Ana siya. Just Ellen. Insa man? Ngano nga kani snacks? Yung ko, ako'y gana. Ngano man? Yung ko, basta kapoy. Kalit niyang gibutang sa akong desk ang usa ka brown nga paper bag nga naay malunggay pandesal. Kauna niya. Ako siyang gitutukan. Ko asa man agikan? Ingon siya, unsa man kining pan? Ingon ko, oo. Ingon siya, bawon ako na. Ikaw nga imo haman day na. Ano imo manghihatag sa ako ah? Ano siya nga, daghan man kayo. Ingon ko, sure ka? Siya, oo. Pag-check na ako ni J. Kimyat, dili biya daghan. Upat ra kabuok. Ingon ko, oo, upat ra man lagi ni. Sure ka nga, okay ra ka? Imuha na lang niyo. Ingon dayon siya nga, okay ra ko. Mas gusto pa na ako nga makita nga ikaw ang mukaon kaysa nako. DJ Kimyat, ambot o giligon ba ko o maglagot ko? Nganar ko nga, sus, drama. Nikatawa siya. Ingon ko, sige na Ellen ka. Ingon siya, sige na Ellen ka o na. Huwag maurot DJ Kimyat. Just a simple gesture. Pandisal ra. Ikilig na ko. Maybe that kind of love, DJ Kimyat, is a kind of love that you will never forget. Kaya bisag bata pa mi, DJ Kimyat, we don't even know how to express love. Pero, napakita niya sa mga gagmayng butang. Simple actions, simple efforts. Anang kuyog-kuyogan ko niya, hatagan ko niya katong sa iyang baon, tabangan ko niya sa akong assignment, tadoon niya akong bag, payungan ko niya, unya, mayungon dayon nog, tiksi kong makauli na kaha. Iguman sa among klase kasagaran, mag-uban dyan mimi uli, mag-uban dyan mimi nga mo uli, maglakaw, usahay, mag-jeep, o kung adun na siya gamay nga extra, siya pa'y muplitin ako. Ako po, kung na ako extra, palitan po na ako tsag juice. Katubit akong tagdos nga pineapple ni Jake Miat. Maura na ang among kinabuhat. Pero para na ko, muna na'y pinaka-romantic nga butang sa kalibutan. One afternoon, kusog kayo ang ulan, namidaplin sa dalan, no ako'y dalang nga payong. Si Nico, syempre, na siya'y payong. Pero gamay kayo. Ingon siya na ako, alidiri. Ingon ko, mabasa ta na, gamay kayo na yung payong. Ingundayin siya, doon lagi diri ay kabalaka. Tuod man mi dool ko. Nag-sharing doha sa gamay nga payong nga halos nagginaksanay naming duha. Ulay gatingog, naglakaw rami. Iya kong giagbayan, ughugot kaayo para di ko mabasa. Samtang galakaw ming duha, DJ Kimiat, ang mga mata sa mga tao sa among palibot, nagtanaw na mo. Pero murag kamirang duha ang naa sa kalibutan atong higayuna. We never cared what other people will say. Paspas kayo akong heartbeat. Ug sa matag higayon, DJ Kimiat, ngayon akong agbayan og hugot. Mutanaw ko niya. Ug mutanaw po siya nako. And every time nga magtinanaway mi DJ Kimiat, Murami daw mig amaw. Naglibog mi 15 muunag biya og tanaw. DJ Kimiat, from a simple hug, a simple embrace, hinahinay DJ Kimiat na mas nagkahulog, mas nagka-fall akong kasing-kasing sa iyaha. He then held my hand, naggurog akong kamot. Ingon siya, Ellen, yung konsa man. Ingon dayon siya, Ellen, okay ra nga, kupta na ko imong kamot. Ingani lang, wala ko mitubag DJ Kimiat. Kay ako na mismo ang nikupot sa iyang kamot. Ni smile siya. And that was the first time nga nag-holding hands me. Lami as a feeling DJ Kimiat, boy. Kanabitong, murag ngay nigitik sunod sa imong dughan. Pagkataod-taod, nihunong ng ulan, wala namin nagpayong, pero nag-holding hands gihapon. Imbis nga magsakay mig jeep, naglakaw mi para mas taas ang panahon nga nagkuyog ming duha. Holding hands while walking, duha ka teenagers nga, wala nasayod. That simple act of being together, holding hands, walking on the street, mahimong usa sa mga pinakabililhong handumanan sa among gugma. Sa dihang dool nami sa balay, gipangutana ko niya, Ellen, will you be my girlfriend? Ellen, pwede ikaw na lang. Yun kung sa man, yun siya, pwede ma nga ikaw na lang akong girlfriend? Okay ra ba nimo? Nikatawa ko DJ Kimiat. Ako siyang ikabuangan. Ingundayin ko, ha? Abi ba nakukuyab na ta? Nikalit siyang smile. So uyab ni Judy Aita? Ambot nimo, tubag na ko niya. Yes! Layat siya. Bisan pa magmedyo lapok pang kalsada ni Layat, ninahugaw iyang uniform. Nidagan siyang muragbuang DJ Kimiat. Yes! Uyab na mi ni Ellen. Ako siyang gibadlong huy ni ko. Nikatawa siya samtang nagdagan. Uyab na ako si Ellen. Uyab na ako si Ellen. Gasyagit siya. Ngamurag na kadaog sa loto ni Jay Kimiat. Ni Jay Kimiat, we were teenagers. Magkatawa na lang kung maghandom. Wala may mga problema. Wala'y trabaho onon. Wala'y problema sa mga bayranan. Wala'y mga bugat nga responsibilidad. Ang problema ra namo, unsaon pag-uli nga dili mi mabasa. O unsaon pag-kuha og excuse, o unsaon pag-rason ni mama ug ni papa nga nagabin-an mi kay alas 6 naman. Sa among relationship ni Nico DJ Kimia, daghan kay mig mga firsts. First holding hands, first date, first anniversary, first away, first jealousy. Syempre na apoy buwag-buwag. Oo, DJ Oy, naaman jud na, no? Pero kaniadto, dili na ko mahuna-hunaan, DJ Kimiat, nga mauna da ito ang sugod sa among hapit 20 katuig nga panagbulag. Nagsugod ang tanan sa problema sa among pamilya. Si Nico DJ Kim nga kinahanglan niyang mubalhin og laing lugar kauban ng iyang pamilya. Nabot na sa punto nga nagagamay na ang among oras para sa usag-usa. Wala na may communication. Hangtod sa ang mga sweet messages na mo, panagsana lang. Ang kaniadto nga good morning, nahimo na lang og morning. Ang good night, take care, nahimo na lang og night night. Ang I miss you, nahimo na lang og MIS space you. I know it's small, DJ Kimiat, pero nganong lahi man sa feeling basta dili complete ang spelling. Bitaw no, do you even wonder no? Basta dili complete ang spelling, lahi sa feeling. Ano ka na? Siguro maybe no, side bet lang niya. I will not continue reading the story first. Maybe because if complete ang spelling, you put the effort bitaw into typing the exact words and the correct spelling of the words that you wanna say. And maybe that's the reason why it feels different. No, kung complete ang spelling o kung dili, di ba? Anyway, we continue reading. Hangtod sa usa ka gabi, DJ Kimiat, nag-away ming duha. I could not remember the exact reason why. Bata pa man gud mi. Mga problema nga kung karon imong hunaon-naon murag gamay ra, pero back then, DJ Kimiat, it seemed like it was the end of the world. Kapoy na kuniko, ingon ako niya. Ingon pud siya. Nagtuog ikaw ra, ikapoy na pud ko Ellen. So unsa man, wala siya mitubag, DJ Kimiat. Maybe we should stop. Tubag na ako. Itanaw siya na ako. Ingon dayon siya, well, kung mauna imong gusto, mori ang giingon, DJ Kimiat. Wa ko nakasabot nganong wala siya nakig-away, nganong wala siya ni fight, nganong wala siya miingon og please don't leave, ayaw, di ta pwede magbulag. Paabot biya ko pero wala. Wala man, busa, nilakaw na lang ko. Og samtang naglakaw ko palayo niya, nagpaabot ko nga tawagon ko niya pero wala jo, DJ Kimiat. And that was the most painful part. Kaysa akong huna-huna, basin kung iyang gitawag ang akong pangalan, maybe mabalik ko. Pero wala niya buhata, DJ. O ako pod, batanoon pa gani, taas nag-pride, wasad ko nilingi. Simple nga panagbulag, DJ Kimiat, pero nilabay og simana nga wa mi nagkita. Nilabay ang bulan nga wa na mi nagstorya. Weeks turned into months, months turned into years. Hangtod sa nakagraduate na lang ko. Nga mura bitaw kalit lang nga nawala si Nico. Pwede man unta nga ako'y muunag chat, ako'y muunag reach out, pero ang buhat nga nung taas pag kay ko garbo atong panahon na. Ug siya pod, daw po siya ipakialam na ko. Huwag na siya ni-communicate. Daw kalit nga nahanaw si Nico sa akong kinabuhi. After graduating college, mga pisa ko. Sorry guys. May gupa sa ugkapi guys. Kaya nag-uga na akong tutunlan mga ka-vibe. Sorry. Okay na. Okay, let's continue. After graduating college, after graduating, I started my own life. And Nico, ambot. Una ko kahibaw, as in, wala yung kahibaw, DJ Kimiat. Nakadoong dalang kogikan sa akong mga common friends nga, di ba hindi na kuno siya laing lugar, na ako nung Gagayan, then apo ko kinadungog nga, na ako nung Dumaguete, nagtrabaho, nag-eskwela, nausab. Ako po nausab, sad ko, DJ Kimiat, lahat siya kayog, di ba, maghandom ko niya. Well, nausab ko, I entered into different relationships. Na ako yung mga laing lalaking na uyab, mga nakaila. Fell in love again, nasakitan. nakapasakit, nibiya o gibiyaan sad. Naka-experience kong mga relasyon nga abin akong mauna akong forever. Apan sa matag higayon nga mangutan ako sa akong kaugalingon, unsa pagyud akong gusto sa usa ka laki. DJ Kimiat, I don't know why that when I'm asked what is my ideal guy, piriming mobalik sa akong huna-huna ang batan-on nga akong nauyab tungod lang sa gamay nga payong. 2 years ang nilabay, DJ Kimiat. Huwag yun ko nangita ni Nico. Actually, akong ipugnan akong gaugalingon nga mangita. Kay usahay, masayon ang pag-ingon nga wa naman siya sa akong life. Kaysa mahibawaan ni mo nga naapa siya pero he no longer cares about you. Naapa siya pero lahi na ang iyang kinabuhi. Mao nga mas gipili na ako ang kahilom. Hangtod sa nabot ng social media na ang Facebook, Instagram, TikTok, Messenger. O sa kaadlaw samtang nag-scroll ko, I found a familiar name. Nico. Nihunong mag-scroll akong tudlo, I saw the profile picture. It's no longer the teenage boy that I fell in love with. Dalaki na, mas mature, mas confident, pero ang mata, mura gihapon. Ang iyang pahiyom, mura gihapon, ukalit, nibalik ang tanan, DJ Kimiat. Ang upat kapandisal, siyempre ang gamay nga payong, ang katong nagdagandagan siyang murag buang sa dihang gisugot na nako siya. Ang among unang holding hands, taliwa sa pagbundak sa kusog nga ulan. And of course, nibalik sad, ang amo ang panagbulag. Aong isarad ang Facebook, DJ Kimiat. I don't wanna see him. Di uganahan niya, nahibawaan niya nga nakita na nako siya. Pero one night, I don't know why nga, akong giabrihan og balik akong Facebook o gitanaw na ko iyang profile. Wala ko ni message niya. Ang korang gitutukan. Hangtod sa usa ka adlaw, nakadawat ko og message. Hi Ellen. Wa na ilain, DJ Kimiat. Maura, 2 words. Pero DJ Kimiat, wa ko kasabot sa akong gibati. Gitan-aw jud na ako ang screen, kaduha, katulo. Almost 10 times na akong gibutan-aw-tan-aw og balik. I kept on asking myself, siya bagyod ni? Si Nico bagyod ning ni-message na ako? Nagunaon ako kadali, DJ Kimiat. And I replied. I said, hi. 1 word ang reply na ako sa 2 words. Human na. Maura to. Nagpaabot ko. 1 minute. 10. 1 hour. Nagabiin na lang. Wala joy reply, DJ Kimiat. Nakatulog ko nga akong phone. Naas akong kiliran. Nikupta na ako. Because I was hoping and expecting a message from him. Pagkabuntag, pagmata na ako, na ako'y nabasahan ng message. Yun siya. Sorry Ellen, nakatulog ko last night. Dugin ako gustong mga musta ni mo, pero mo kahit baon sa akong pagsugod. Musta naman ka? Ni-smile ko, DJ Kimiat. Kanabita ang muragla, nindot kaayo ang pagmata sa'yo sa kadlawon or sa'yo sa kabuntagon. I smiled because I was happy and I don't know why I was happy. Ingon ko niya, okay ra? Ikaw, kamusta? Ingon siya, okay ra pod. Maura, DJ Kimiat, simple nga kamustahay. An ordinary conversation. Pero deep in my heart, DJ Kimiet, murag nibali ko sa edad nga 17. Nagsugod na migstoryahanay, usahay once a week. It became a few days a week, hangtod na himong everyday. At first, you know, among isgutan, amorang trabaho, pamilya, kahimtang sa kinabuhi, mga kauban sa trabaho, mga lugar, kung asa na siya. And even old memories. Ana siya na ako. Na-remember ni mo tong nag-share taog payong? Nakatawa ko nagkikilig DJ Kimiet. Hanapod ko niya. Unya, ka-remember ka atong hapit ka mahulog sa kanal tungod kay sige kag nagandagan? Bitaw ay nangatawa raming duha DJ Kimiet. And there I understood. Na yung mga tao nga bisag pila ka tuig nga din na nimong makitaan. But if ever storyaan ninyo ang kagahapon, murag wag yun nilabay ang panahon. Hangtod sa usa ka gabi, DJ Kimiet, chacha na ko, ana siya. Ellen, pwede ba ta magkita? Nahilom ko, DJ Kimiet, because that was one of my biggest fears. I don't know if kaya ba na ko nga makita siya pagbalik. And I just answered, why? Ingon siya, I don't know. Ingon ko, tubaga kog tarong. Ingon din siya, maybe, you know, I just want to see you. Ismile ko ni DJ Kimiet. Anak ko niya, what if lahit na ko? What if dili na ako ang Ellen ngay mong nailhan? Anadayon siya, okay ra, then I will get to know the new you. Nahilom ko, DJ Kimiet. Ana siya, ngano daay og lahit na daay ka? Diba? Mamunay problema. Then maybe we can meet again. Moto DJ Kimiet. I mustered enough courage and strength to finally meet, once again, the guy that I fell in love with for the first time. First time na mo magkita, human sa hapit 20 katuig. Nagkita mi sa Ayala. Ako ang unang naabot. Naglingkod ko gawa sa Osaka coffee shop diha sa May Terraces. Gituyo jud na kung ako'y mauna DJ Kimiet para makita ko niya. Paspas kaing pitik sa akong kasing-kasing. Nanamin ko, na-conscious ko sa akong kaugalingon. Like, okay ra ba akong buhok? Tupong ra ba akong kilay? Tupong ra ba akong kilay? Sorry. Pero may pangutanan na sa akong misi sa ako, abi, tupong ra akong kilay. Gano'n din yung kilay, gano'n mo na natupong. Anyway, tupong ra ba akong kilay? And I even asked myself, gano'ng gigulbaan man ko, why am I nervous? It's almost 20 years. Nakita na ako iyang pictures, pero lahir akong sa personal. Ugalit lang DJ Kimiet, sa layo pa lang, nakita na ako siya. Naglakaw pa dool na ako. Layo pa lang DJ Kimiet, ang nilakwan, wa, memorize kayo na ako. Naka-black siya nga t-shirt. Samtang nagpadool siya na ako, iyang mata, nangita na ako. Ako, nagpasalipod man ko sa laing lalaki. DJ Kimiet, when I saw him, he's still the same teenage boy that I used to love so much. Sa diyang iya ko nakitaan, iya kong gidool, lubnihunong siya sa akong atubangan. Ellen! Yun ko, Nico! Dugay ming nagtinutukay, DJ Kimiet. Nagtinanaway raming duha. Mura may duha katao bitaw nga nangita og words to say pero wa may istorya. And then he smiled. Ingon siya, "You're still you." And I said, "Ikaw pod." Ingon siya, "Older." Older version. Grabe, nangatawa ming duha. Og dito, DJ Kimiat, sa dahil nagkita may balik, murag kalit nga nahanaw ang 20 katuig nga wa may magkita. Nag-coffee me, nag-storya anay, nag-ginataw anay, nag-handom. Siyempre, coffee shop man, ipalit kog pan, ipalit kog pastry. Ana dayon siya. Murag mas lami matong pandisal lang kung gihatag ni mo. Ana pod ko, "Oh, murag mas lami, kikikan good ni mo." "Waday ka nalimot ato?" Ingon siya, "Oo, ikaw." Ingon ko, "I'll never forget about that, Nico." Nahilom ko DJ Kimiat and I said, "Nico, ganun ni message ka nako." Ingon siya, "Do you want me to be honest?" And I said, "Of course." Ingon siya, "Ellen, because I realized something." Kung sa man imong realization, he said that some people leave your life because they're meant to return when you're finally ready to understand them. Wako may tubag DJ Kimet, kay English pa ka man kayo. Ingon din siya, "Too cheesy?" Ni-smile ko yung ko nga, "Pwede bisayon lang ni mo, English man kayo." Ingon siya, "Bitaw, gimingaw ra ko ni mo." Human sa coffee, naglakaw mi, wa mi nagdali DJ Kimiat, nag-stroll-stroll mi sa Ayala, nagsigira mi istorya. O sa dihang, naabot mi sa gawas, kaya na siya nako, "Ellen, can I hold your hand?" Nakatawa ko DJ Kimiat, "Anak ko, almost 20 years, mangayo pa yung permission?" Ana siya, "Of course, yes, mangayo kog permission." And I said, "Why?" Ingon siya, "Because we're not 17 anymore." Nahilom ko. Moto ang line nga nakapakilig na ako DJ Kimiat. Pero it also made me realize nga oo, sakto siya. We're no longer teenagers. Di na may mga bata. We're not the same when we were young. Pero syempre, tungod sa iyang pagpananghid, akong gihatag ang akong kamot ug iyang gikuptan. Hinay, gently and softly, I felt the warmth of his hand. And in just one second, DJ Kimiat, murag nibalik sa akua ang tanan. Murag nibalik tong first na mga holding hand sa ulan. Katong nga basa mi tungod sa iyang gamayng payong, pankaron di na mi bata, mga hamtong na mi. Ug ang kamot nga kaniadto, gikupta na ako tungod kay gikilig pa mi karon. Gikupta na nako. Kay naanay nakahibaw kung unsay mawala kung di nato ni ampingan. Paglabay sa pipila ka semana DJ Kimiat, nagsunod-sunod na ang among mga date. Dili bongga, simple ra. Dinner, coffee, kaulakaw, usahay sa Ayala, IT Park, usahay mag-joyride rami sa sakyanan sa may SRP, kaya na naman siya'y car. One night, di amig el curso DJ Kimiat, tanaw mi sa mga tao o laing mga managuyab nga nag-date. Nang lingkod mi, tapit sa may baybayon, naminaw sa pagbunal sa bawd. And then he asked me, "Ellen, are you happy?" And I said, "Yes." "Are you sure?" And I said, "Yes, I'm very happy." Iyon siya, "Ako pod." Ibaw ka Ellen, sa una gina-imagine ra nako ni. Ingon ko, "Imagine unsa?" Ingon ko, ingon siya ka ng yan eh, maglingkod tang duha, daplin sa baybayon, kopta na ako imong kamot. Ni katawa ko, I said, sure ka? And siya, oh. Almost 20 years ago? Yun siya, oo. I imagined you, me, us. Nahilom ko. Anak ko niya, sure ka? Ako imong gi-imagine? Abi ba na akong nalimot na kanako? And he said, Ellen, never te kang ikalimtan. And I said, ganong mamang kanibalik? Ganong karon pa mang kanibalik after 20 years? Nang hupaw siya ni J. Kim yet, and he said, because I thought, di nakaganahan ako. I thought you didn't want me anymore because you were the one who walked away. Yan, napod ko nga, pero ganun nga magkunin mo pugni. And he said, I was too young. I didn't know unsaon pagpugong sa imuha. Ingon ko ako sad. Ingon siya, nasakitan ko sa imong gibuhat. Ingon po ko ako pod. We were both hurt and we were both young. Parehas ta nga wa nasayod ug wa kahibaw kun sa ibuhaton sa mong sitwasyon. Nagtinan-away mi DJ Kim yet, and then suddenly the truth that we have both avoided for almost 20 years finally stood between us. Wala mi nagbulag because we no longer love each other. Nagbulag lang mi tungod kay parehas mi nga puro si immature nga wa kahibaw kun unsay ibuhaton sa sitwasyon ni adtong gabi una. One night, nang laag mi DJ Kim yet, padulong mig taps. Samtang nag-drive si Nico, nihunong siya kalit sa usa ka pamilyar nga lugar. Ingon ko, ano na ata diri? Ingon din siya, ka-remember ka? Diba dihaman mo na nga bang sa una? Ingon ko, ay oo bitaw, dari man da ito. Remember ka? Dari ko ni mo gisugot. Ang lugar kung diin nag-share tagpayong atong unang holding hands. O di ba ka na diha, tindahan man na sa una. And I realized ni Jake Kimiat, oo tuod, wala na ang tindahan, na usab na ang dalan. Pero ang lugar, maurag gihapon. Ninaog mi sa sakyan ng DJ Kimi at sakto ko nagtaligsik. Pero wala na siya ipayong. Ningisi ko, anak ko. Grabe no, 20 years niya karon wala na kay payong sa una na ah. Ningisi na yun siya. Maybe I was waiting for you to share yours. Nikatawa ko, anak ko, wasa ko ipayong. Niduol siya. Ana siya. Come here, huwag niduol ko. Wala mi payong, parehas ming naulanan. Pero naligo mi sa uwan. Nahilantan jud mong duha, ligo mi ko sa nanggo. Ug hini niyang giingon. Ellen, can I? Wa ko nakasabot siyang giingon. Can I what? You know, tubag niya nako. Nakita nako sa iyang mga mata. Nakita na ako ang lalaki nga nasa kong atubangan. Ang batang lalaki nga akong gihigugma. Sugad pa ka ni Adto. Niduol ko. Yang gikuptan akong kamot. Yang gikuptan ang akong suwang. And he kissed me. That was the first kiss in 20 years. Sukad sa among panag-uyab kani adtong teenager pa mi. But the kiss felt the same. Dili awkward, dili dali, dili weird. Hinay, gentle, and full of love. Murag duha ka tawo nga dugay nga nahingawa sa usag-usa. Finally, gave the chance
1: for both of them to fall in love again. After that long pressing kiss, gikisan ko niya sa agtang. Tingon siya, "Ellen, I missed you." And ikurog akong tingog pagtubag. I said, "I missed you too." Ano siya, "Ellen, almost 20 years. And I said, "I know." Grabe kay taka stubborn. Nagkatawa ko samtang gahilak. Ingon ko, "Yes, we were so stubborn, but we are still so very in love." Pero DJ Kim, yet this is not where the love story ends. Because not every reunion easy. Nagihapon ang kahadlok. Nagihapon may past. Nagihapoy mga relasyon nga mong naagianay, mga responsibilidad. Di na pareho sa panahon nga mga teenagers pa mi. Karon we have work, we have families, we have obligations. Mga tawo nga mahimong masakitan o labi na ang kahadlok nga basin o mawala na sad siya. One night, giing na nako siya. Ingon ko, "Nico, mahadlok man ko eh." Ingon siya, "Mahadlok nga." I said, "Nico, I'm afraid of losing you again." Ikupta niya akong kamot. And I said, and he said, "Hadlok sad ko." Ingon ko niya, "What will we do?" Ingon din siya, "But we will not run. We will talk it out, we will stay, and we will choose each other every day." Ingon ko, "Every day?" Ingon siya, "Oo, every day." One Sunday na nga tumihasan to ninyo. Date lang good, manimba. Pag umagsimba, nanagkot mi sa gawas. Nagagtawo, mga pamilya, mga deboto, mga turista, mga photographer. Naghinuktok siya ni Jake Kimyat. And I asked him, "Sige, huna-huna ni mo." Ingon siya, "Akong hihuna-huna? Ikaw?" Ingon ko, "Ako?" Ingon siya nga, "Well, us." Ingon ko, "Us again?" Ingon siya, "Yes, always." Katawa ko. Ingon siya, "Ellen, do you ever wonder what would have happened if wala ta nagbulag?" Naguna-una ako ni J. Kim yet, anak ko nga, "Well, maybe minyo na taron? Maybe nanatay anak? Maybe kita gihapon? Or maybe," ingon siya, "what? Maybe what?" I said, "Well, maybe basig nagbulag ragi hapon ta." Itanaw siya na ako, "Siya nga nung nisunod mo na siya mong huna-huna?" And I said, "Because, you know, again, we were too young. Bata pa ta ato." Ningisi siya na ako, "Ana siya? Well, maybe we need those 20 years. Ingon ko, "Nga naman." Ingon siya, "Because if, you know, if we found each other earlier, maybe di na to ma-appreciate kung unsay na anato karon." Nahilom ko DJ Kim yet. Og tingali, that is one stark realization that maybe destiny didn't separate us to punish us. Maybe life separated us because we both needed to grow. We need to experience being with other people. We need to experience getting hurt. Maybe we need to become independent. And we need to learn what love really meant. And perhaps we need to lose each other so that when we find each other again, we would know exactly what we were holding. One night, namigtaps, gabi, bugnaw kaayo, ang city lights sa ubos ni Jake Kimet, kimurag mga nagsayaw-sayaw nga mga Christmas lights. Niyana dayon ko. beautiful, oh. Ana siya. Yes, ingon ko. Ang Cebu? Ingon siya nga, dili, ikaw ang beautiful. Ingon ko, Nico. Nico, if someone told 17-year-old Ellen that one day she'd be standing here with you again, would you believe it? Ingon siya, no. Ingon ko, would 17-year-old Nico believe it? Ingon siya, basig dili. Ingon ko, then let's make sure that 40-year-old Ellen and 40-year-old Nico will not waste this opportunity again. Nitanaw ko niya, og dito nakahila ko. Dili tungod sa kasakit, DJ Kimiat, but tungod sa relief. Because after almost 20 years, naanapod siya. Naanapod siya sa akong kiliran, og naanapod siya sa akong kinabuhi. One morning, DJ Kimiat, pagmatana ko, na-message gikan niya. Good morning, just a simple message. After a few minutes, napay message nga, kaon na niya ha? Nikatawa ko. Anak ko ka, bossy ba gihapon ni mo, eh? Ingon siya, oo, eh. Bossy gihapon ko. Because you're still my Ellen. After almost 20 years ni Jake Kimiat, wala gyud siya mausab. Usa ka higayon ni ana DJ Kimiat, nangaon mig street foods di asa may carbon. Samtang naglakaw-lakaw ni ana din siya nako. Ellen, ka remember ka sa una nga akong kwarta nga 10 pesos. Kitag tulo gis man ang tempura before, di ba? Ka remember ka? Ang tulo ka tempura, tungahan lang nato. Wah, halos pa patay kwarta before. Ka remember ka? Aturang pakapinan og 2 pesos nga pineapple juice nga layaw kaayo sa tanan. And I said, of course. Karon, bisan pag pila ka buhok quick-quick na imong kuhaon diha kaya tag 2.20 naman, maka-afford na ta. Makapalit na tag balik 2 kastik na tempura. Bisan pag litro nga soft drinks ang atong imnon, pwede na to ma-afford. Nahiyan na sa panahon ro, no? Pero one thing is the same. Ikaw gihapon akong kauban. DJ Kimiat, for some reason, I felt more love that day than during all the expensive dates that we've had before. Because it wasn't about the food, DJ Kimiat. It was about the comfort of being with each other. Bisan sa mga simpleng abutang. It was about familiarity. The feeling na bisag ni agi na ang panahon. Siya og siya gihapon. But then came the question. Asa man ni padulong? Kaya ako, I don't know. I don't want to know kung asa padulong ning tanan. Because I don't want this to just be a chapter in life that would eventually end without knowing what could have been. Ang gipangutan ako niya DJ Kimiat kung unsay padulungan aning among gisawaan karon. Nihila ko. Nihila ko because I really didn't know. Ingon siya, Ellen, I love you. For almost 20 years I heard those 3 words again. I love you. Wala ko nakatubag. Ingon din siya, wait, tubag? And I said, I love you too. Nikatawa siya samtang gahilak. But I was terrified. I was scared. Ingon siya, ganong hadlok man ka? Ingon ko, hadlok ko nga. Basig karon ran eh. Ingon siya na ko, nahadlok sad ko because maybe I came back too late. Maybe naanay laing mas na nag-iya sa imong kasing-kasing. akong ikupta ng iyang kamot, DJ Kim yan. And I said, maybe you came back exactly when you were supposed to. You know what, DJ Kim yan? What really hurts is dili among breakup, dili ang gidugayon. Ang nakapahilak na ako kay usa ka gabi eh, nagstorya may sulod sa isakyanan. Namutan ako, ingon ko, Nico, during those years ba nga nagbulag ta, 20 years man yun to, did you ever think of me? Ingon dayon siya nako, I think of you every time nga muulan. Nihilak ko, kung anong muulan man, ngano man, unsa daay ko sa imong kinabuhi, bagyo? Ingon dayon siya, dili oy, because every time nga muulan, makahinumdum ko sa payong, nikatabo ko bisag gahilak. Yung kung kawa, buang-buang jud ka. Ingon siya, well, maybe buang-buang ko. Ingon siya, mura na yung memory ni mo na ko. Ingon siya, naapa. Makaremember ko ni mo, kaniag to, basta makakita ko malunggay pandisal. Makaremember ko ni mo, basta makita kog managuyab nga ang babae natulog sa abaga sa lalaki. And for every love song that I hear, I remember you. Because it's you and it will always be you. I remember the girl who I believe I could be someone even when I didn't believe it myself. DJ Kim yet, a few months later, nagsige na lang miglaag, not knowing kung unsa jay padulungan aning among relasyon. Nagplano mi og trip around Cebu. Ang plano namo mag long drive rami. Sige rami glaag, DJ Kim yet. Our mindset back that during that time is that let's just spend time with each other together and enjoy the moment, not knowing kung unsa man jay ending aning tanan. Because again, we don't want this to end. Siyempre, laag mi, ato mi karkar, ngon mi glitsyon, picture-picture, round south mi ha, ato mi gmual-bual, sa dalan, patukar mi mga old songs, mga kantang paminawa na mo kani atong teenager pa mi. Ano siya, ka-remember ka aning kanta ha? Paborito gihapon ni mo na? Ingon ko, oo. Ingon din siya, ako, paborito ba ko ni mo? Ingon po ko nga, of course, paboritong paborito tika. Oh, mga muntag pandisal na. Samtang nag-drive, nangita siya pandisal. Huwag silang nakapalit siya, gihatagan ko niya usa. Gitanaw na ako. Para na ako, ingon siya, oh, para ni mo. Ikupta na ako ang pandisal, DJ Kim yet. You know what? DJ Kim yet, simple ra kay mga butang. Pero laom kaayo og meaning para nako. Pagabot na magbual-bual, naglakaw-lakaw mi sa baybayon. Usahay DJ Kim yet, we don't even have to talk. Yarang kuptan akong kamot. Kuptan pod nako. Muta na siya nako, are you happy? And I said, I'm very happy. Nagmahay ba ka? Yun ko wala. Ingon din siya, bisan pag mahinti katuig na ang nilabay. Ingon ko, well maybe I regret that we didn't know better. Pero okay ra, because maybe our story wasn't about losing each other. Our story is about finding our way back. But DJ Kim yet, I have a confession to make sa imuha. Sa tinuod lang, o sa DJ Kim at makahuna-una ako basig imagination rabi taw ni. Basin o sa kaadlaw, mumata na lang kong morning, awa na siya. Basig isa kaadlaw, makurata na lang kong nga sulungon ko siyang asawa. Basin daig na nani siya anak. Basin daig, yaran ng gitago-tago sa ako ah. Mga usahay, DJ Kimit, bisag na siya sa akong tupad, mahadlo kong matulog. Mahadlo ko nga ba sinukuhao na po dyan sa panahon. Mahadlo ko, DJ Kimit, nga basig one day makamata ko nga ilad-ilad na ining tanan. One night, DJ Kimet, ako dyan siyang giingnan tungkol sa akong kahadlok, and I said, promise me something. He said, what? I said, Nico, if one day life becomes difficult for both of us again, please, don't disappear. Ayaw kawala. Itanaw siya na ako, and he said, I will not. Bisan pag nag-away ta, yung siya di magstorya ta. Bisan pag ikapoy na ta. Bisan pag nahadlok ta. O bisan pag matakahibawon sa ibuhato na to. Noon din siya, oo, I will not leave. Because I already lost my 20 years with you. Dinanako sayangan pa ang pipila ka mga tuig o gigayon nga makauban ka. And I said, Nico, I don't want to lose another day. Nihila ko DJ Kimya, tugi akong gigakos. DJ, kung naminaw ka karon, usat imong mga suking tigpaminaw, huwag na mo'y first love nga wani mo makitaan sulod sa daghang katuigan. Ayaw dayon huna-huna ang kinahanglan ni mo siyang pangitaon. Dilita ng first love mo balik. Dilipunta ng panagbulag. Doon ay reunion. Dilita ng tawo nga imong gigong makaniad to para yun sa imuhang kaugmaon. Pero maybe one thing I've learned, DJ Kimya, that there are some people who became part of your heartbreak before because you still don't understand what love means. And for me, that's Nico. Wala ko kahibaw kung asa padulong among storya, o kahibaw kung hangtod asa may dadon sa tadhana. Pero karon, I am no longer asking why we lost each other. I am grateful now that we found each other again. Karang mga panahon, DJ Kimet, nga maglakaw mi nga mura may mga teenagers, baka smile na lang ko. Tanaw na yun siya na ako, naunsa ka, oy? Iyon ko nga, namanggoy matanunoon nga nag-holding hands, bamurag kita good sa una. Ana siya nga, well, except mas gwapo ko. Excuse me, tubag na ako. DJ Kimet, ang among relasyon karon, murag duha ka man nag-uyab nga ng holding hands nga walay direksyon. No destination, just like our teenage years. DJ Kimyat, sa panahon karon nga naglakaw mi, God knows where love and where destiny will take us. Di na mi bata. Mas daghan na mig responsibilidad, nakaagi na mig kasakit, ug mahadlok na mig nga mawala ang usag-usa. But right now, we still hold on. DJ Kimyat, na ako'y usa ka pangutana nga pirming gihuna-una. Nganong kinahanglan pa mang paabton og 20 ka tuig? Wala ko'y tubag. Maybe because bata pa mi? Or maybe because we had to grow? Or maybe because kinahanglan niya na asa mi ma-meet nga laing tao? Or basing kinahanglan nga masakitan sa mi? Maybe we needed to know and feel how loneliness feels like, so that we will value each other if ever mo balik na siya sa ako. Maybe because we need to learn that love isn't always about butterflies in your stomach. Sometimes love is patience. Sometimes love is forgiveness. Sometimes love is waiting. And sometimes love is choosing the same person even after life has given you 100 reasons to walk away. And maybe sometimes, love is finding your way home. Nico once told me, DJ Kimyat, if I could relive one day from our teenage years, I wouldn't choose our first.

ipaminaw. And maybe, DJ Kimyat, to Nico, I would like you to know nga ikaw ra gihapon ang lucky nga akong gipangita ug pangitaon. No matter how clueless I will be in this world, mausab man imong porma ang panahon, mausab man ang kinabuhi, and maybe in another life, ikaw o ikaw ra yung gihapon akong pilion. Muna akong storya ni Jake Kimyat. And maybe I would like to leave a question to your listeners. Kung kamo ang nasa akong lugar, imo ba siyang pilion pag-usab? Kaya ako, gipili na ko siya. Dili tungod kay siya akong first love. Dili tungod kay siya akong childhood sweetheart. Dili tungod kay almost 20 years kong nagpaabot. Gipili na ko siya tungod kay sa dihang nakita na ko siya pagbalik, nakita na ko ang tawo nga akong gihigugma kani adto. Pero ang mas importante, nakita na ko ang tawo nga akong gustong higugmaon karon. Og tingali, mogyud ni ang pinakakilig og pinakasakit nga realization that sometimes destiny doesn't bring someone back because the past needs to be repeated. Destiny brings them back because the story was never truly finished. Og kung mauman gani, Nico, this time, I will no longer leave and I will be with you until the end of time. Naging salamat sa pagbasa. Truly yours, Ellen.

back to the show. It is now exactly 10 pa tayo. Excited, yarn. 10:56. Alas 6:56, guys, mga ka-vibes. You're still listening to your favorite radio station here in Cebu. 93.1 FMR Cebu, mga ka-vibes. Mauna ni. Shoutout tayo sa mga naglulinghaya ron, sa mga nagtagay diha ron, mga ka-vibes. Sa mga nagpasapasa sa basog, sa mga nagyarok-ryarok, o mga nagyango-iyango. Hello ni. Asa pangitaon para mabasa, DJ Kim yet? Wala. It was sent sa akong email. I'll try to post ha sa akong page, mga ka-vibes. Pero, kamang good na naghanaki kong utang mo. Post og story, mag-edit og video. Ay, nako. Ang dami ko ng obligasyon. Anyway, mga ka-vibes, one bedtime na pa'y kaduha. Wala na, Timmy. One story lang ta tonight. Kay alas G57 na. Hi, Mami Mafe. Salamat sa Seashell. Thank you very much for tuning in. And that was our story for tonight, mga ka-vibes, no? Ang story, mga ka-vibes, ni Nico og ni Ellen. O, oh, diba? Hi, ni Etets Cunningham. Matod pa niya. DJ Kim Yat. Ni guwapo man imong tingog, DJ Kimet. Mura mag-Amerikano. Oh, really? Thank you very much. Athens Cunningham, thank you so much for what you say. Appreciate that one, huh? All right. Si Set nga naminaw. Nga nagduyan. Yan, no? Hi, ni Ivan Topic. Napagaw lagi ka, bro. Lagi, pagaw ka ito. Eh. Hi, ni Jacob Umpad. Sheesh, after 20 years, true love never dies, gidi ay. Hi, ni Grace Marihisulga. Good evening, DJ Kimet. Naminaw ko ni mo. Wa na ilain, DJ Kimet. Oh, hi, ni Jacob Umpad. Had an ex that was toxic and ipangortahan ko, so I can't tell if I have to go back sa iha, cause there is a part of me nga medyo naluoy niya. Ay, pasag din na lang na. Padong na ka mo out? Depende. Shoutout sa mga nagyarok-yarok sa baso ron, ha? Labi na sa akong mga estudyante diha. Shoutout ni Jelay, ang DJ nga makapahappy kanunay. Ito, mga ka-vibes. And oh, by the way, shout out po sa tanang mga ka-vibes na itong nagpundos ilang mga panimalay karon. Yan yung mga walang budget. Muna yung timailan na anak ka na mga nagpundos balay. Muna yung mga ka na nga why budget. Wag itugtan nga mulaag. O, diba? Kala na ka na mga wag itugtan sa uyab, no? Nga ka na bitong mag-text nga. Love, ay gabalakap love, di kumula agarun love, narako sa balay, ay mutuman ko sa imong gusto love, nang hagad akong friends, dili ko makiglaag love, tubagbong uyabog, okay, very good, sige, sleep na ta, good night, sige, good night love, ayan din siya, padulong na ko pre, narongsen, padulong na ko pre, iyang isa sa iyong amigo, bay, nga, nasen sa uyab. Ano siya nga, pray. Pray ba? Padulong na ko mo, pray. Tulog na. Padulong na mo, pray. Ay, nako. Go-overthink sa balay kay Gauban. Sila karon outing sa company. Long! Uy, kasagaran nabasa ka ng company outing, no? Na-adjun ay tagay, brad. Eko. Sige, i-gaslight na ko yung pag-overthink. Atong suguran, bay. Nadyo ni Tagay, no? Tapos, kasagaran na ba sa mga company outing? Kanarabang mga, kanabiyang mga magka-friend? Itupo-tupo yun na sa kumpanya, sa trabahoan, bisan pag nanay mga asawa, nanay mga uyap, itupo-tupo, gyapon. Kupani mo, magduda na ka. Shoutout guys sa mga estudyante. DJs from the same campus radio. Dami niyong time, ah. Night out, gimmick man lagi mo. Daming time. Wala mo yung mga project niha. Saring joke lang. Pundog balay sa ako kay klase na sad ko inig ka Monday. Kitang tanan, klase ni ka Lunes. Hi ni Sir Gerald TV, ayan. Eko, gibaylo na kas kaubans trabaho. Gi, padun ako muapas TJ, biyahin ako, danaw to Arga. Hoy, Eko, joke lang. Joke lang, Eko. Layo-layo naman pala niyan. Danaw to Argao. Diyos mio, Marimar.
Kalasag pliti anan nimo dito. Nag-abot nimo dito. Sus, Ginoo ko, Diyos. Ay! Wag na lang, Eko. Masisira ang buhay mo. Sigil mo na yan. Joke na to, Eko, ha? Oo. Una-unaan na lang, loyal imong uyab. Bitaw. Anyway, it is now exactly 11:01, mga ka-vibes, no? We're down to the final stretch of our show. Salamat sa inyong pag-iuban ako. Pundo sa balay, DJ, kaya nagbantay sa baby. Ayan, no? Niuban na lang unta ka. Usor ba kayo ng ibaylo sa katrabaho? Bitaw, no? Uso kayo ng ibaylo sa katrabaho niyo. Isungog-sungog, rabagyod, no? Oh, di ba? Munang ito, yun sinasabi na ano, single sa loob ng office, no? Oh, pero ni Gawas na ay pamilya, pero susunod sa opisina masingol rag galit. Oh, no? Base nag-team building ra to. Maulagi, nag-team building. Oh, tapos sa team building nila appeal dito ang kuan eh, di ba? Sa ilang team building. Namang idula sa team building ang kuan. O, oh, kanang pamilya-pamilya ba? Minyo, pero ay uyaba. Pa-play naman ang Pain in My Heart. Hi ko ni Alvin Suwan, no? Pangalan ni mo, si Maddy. Oh. Ayaw na lang apas kung di ka gusto nga mo uli nga single. Ayan. Relationship building, da ito. Hoy, saka. Oh, bad, ano nila? Ay, ay nako. Anyway, so muna, no? Oh. Ayaw na lang apang sabay ka, stubil. Ayaw na lang. May mas may na mag-overthink ka di ha. Hindi pa na mag-overthink, practice sa utok ba? O di ba? Mag-overthink ka, pampabtik na sa utok. Tapos magmaoy-maoy dayon ka di ha. Hilak-hilak kunuhay ka. Bisagway igong rason para mo hilak. O practice sa kasing-kasing. O di ba? Di ba? Di ba mo ana bantay mo kanang bata pa hilako no pang practice na sa kasing-kasing oy pang palig-on ra na sa heart ano ba yun? Di ba oh mas may na mag overthink sad ka pa nag sa exercise sa utok no exercise sa heart hilak-hilak sad ka diha unya emot ka minaw kag mga pang broken hearted nga songs ganahan ka suportante ka unsa man nga broken hearted song atong paminawon no kuan kanang nasakpan nimo siya nga naa siya lain no. No? Una-unaan na lang kunuhay, no? Naabot ka dito niya, nasakpan mo siya nga nailain. Dapat, maminaw kag kanta nga kanang kuan nga makapamaoy pag-ayo, no? Muni ang kanta nga imong dapat paminawon bay. Kini dapat imong paminawon nga kanta, oh. Kini dapat. 1, 2, 3...

Kaya dapat mo pumainaw. Lagot ka! Lagot ka! Dapat mong paminawon, bay. Sharo, di ka magmaoy, ana. Gihutoy ko ni mo, eko eh. Layo ara ba sa Argao niya, maabdan, magbinuang. Oh, Jod, no? Atul akong mata eh. Tinood man Jod na ilaing DJ Kimet. Kana mag-emote ka niya, gipamusican ka sa YouTube, dayon na i-ads. Hi ni Rootsy, salamat sa heart mi Rootsy. And Joe the One, hello, good evening. Well, deep well, mga ka-vibes. It's time for me to finally wrap up the show. Dagan salamat sa inyong pagiguban na mo. Karong adlaw nga, pagiguban tayo na ako. Karong adlaw nga, Sabado. And syempre, I'll be back next Saturday. No? Kaibaw mo na ako'y gustong ipahibaw. Pero di sana ako ipahibaw, ha? Kaya I want to announce it. Kanang sure na. Di ba, tiyo, no? Kanang sure na, gyud. Kanang nagkupot na ta, no? Preempte. Masuhong niya. Pero, well, I would just like to say congratulations to all of us. Marigyan na ako unang isulti. Anyway, mga ka-vibes, alas 11:06 na. Digan salamat sa yung pag-uban ako, Arong Adlawa. Thank you so much for joining me, mga ka-vibes. Today is October 3, 2026 and 83 days to go na lang. Pasko na! Leaving you with this song para sa mga magmaoy diha. Hala, sige. Kinsay sunod din mga DJ. Wala na. Ginoo ko, sign off na. Naisunod nga DJ dire. Isa may sunod nga DJ tayo, ikaw? Oo. Ito, salamat mga ka-vibes. Here's a song from Kirk Fick and Jackie Chang para sa mga nagmaoy karong umaabot nga Pasko. Si Echo, morag maudyod ni. Magmaudyod ni karing Pasko. Matinuudyod ni mga ka-vibes. Nga, ayan, pag-overthink. Ala ka niya. Good energy dreams.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

G'day! Sansan sa Domingo. Domingo, Piskural! Kauban ang 5 Next DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes!

0: akin.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: Sansa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes. Mauna ni! This is the newest.
1: The newest.
0: The hottest.
1: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
1: Night and day.
0: 93.1.
1: 93.1.
0: FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Mauna ni.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket!
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad lang ga neda!
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
5: O kini ang inyong

0: DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 The Vibes.
1: Mao na ni.
0: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arangkada man.

0: G'day! Sansan sa Domingo! Domingo Discoral! Kauban ang Vibe Mix DJs! Dinhi sa inyong favorite music radio! 93.1 Ka-Vibes! Mao na ni! This is the newest,
1: the hottest
0: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: Hello, mga ka-vibes. Wala na dyan line lang yon. DJ's Rocket.
3: What's up, mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
4: Hello, mga ka-vibes. Kini yung ubus nga alagad langga neda.
3: Hello, mga ka-vibes. Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arangkat.

San San sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes.